0: Leka 2 horas ni 2 minutos já tô com uma caia na ia se ganha muita ele e o laculo já com inaca mina loyenzi tiraco cutano com dadan muni loi mamani ukar angale mutini nino na wako seke mamani loi lukatika landnavela ashtirlechi kutani ku loko awano natsikana viliwa hi satwa patron wako lukatsikana viliwa hi satwa mungana wako lukatsikana viliwa hi satwa makaju wako jina afanele kuma hayena kota wanuna afanele kuve avumela kuve arandzane patron ni satwa patron kutani kuwa patrowa ya patrowa kutani afanele kuva randzana ni satu wa mungana wakwe afanele kuva vumela kuva randzana ni murangeli wakwe ula lokuwa he murangeli wa sati ka mugakanika chikanikisilech kambi yena ahi yena mama ndoya na vela ku a dadandoya china afanele kuva ya maha a wanona loyi pamenika chikara tulichi akumana kuna joni loka kuhuwena chiu nungwa fanile kuwe uchima asha ya hine 86 93 89 86 93 86 93 89. Alo mwengi satunga
1: Elia Jandreza Ndamela, Amara Queen.
0: Hoya hoya Zandamela.
1: Mikwati.
0: Aha, it's a casual.
1: Yeah.
0: See.
1: Haidwa maka.
0: Mm-hmm.
1: Patron ange asufanele leswaku lwa mamane. Anga randzana ni patron wa yena nani nuna wa yena. Ne ange randzani ni mungana wanuna wa yena loko sa ale ukateni ka yena ja heleso swi fanekelaka leswaku a wansati a tivekiseli nuna mun'we lweyi yena a nga na yena lweyi a na gangisaka nsati wa mungana a nga na direto wa ku va gangisa nsati wa mungana lweyi wansati a yala a nga vumeli.
0: Lwa fanele ku yala hi mani?
1: Lwa fanekela ka ku ingani lwe wa patrawo lwa ni a gandisa a mutirhi wa yena ha swo leswo.
0: E patrawo
1: a nga ukatini.
0: Ehe hi swona. A gandisa xitirhi xakwe.
1: Agora lwe wa sati a nga yelanga ku ya a wukati hala a yeli ku ya tirha loko ku hela n'hweti a hola mali
0: Zandamela
1: sati lwe
0: alo
1: a pfumeli loko va mugangisa
0: wanzi kuma khwatsi ai mai leswi ingise khwatsi a wonela ga hina nyamuhlala hela ku chuka nguvu tlhelo ga one sat anga sat wa patrawn kuni chitiri cha wanuna chikumeka kula hamutini lo
1: ya
0: si patrowa kunga a sat wa hosi yako kutani ku hi yena nga murangeli kunga yena nga hosi la a navela jaha leki gitiraka laha mutini lowu kutani mina kutani emakaji wa mina a nga ni sati sisati loyi a navela a jaha makaji ku nga kunyadu wakwe
1: ya
0: kutani Zandamela Tomajiva loyi a ni mungana si asati loyi wa munghana wakwe a navela Tomajiva loyi zwi na fanele ku vuya a maha Tomaji loyi peranti kutani phameni ka tshamela leki ka ku vuya asati wa munghana wakwe a mi navela wa ku asati wa patran wakwe a mi navela wa ku a murangeli wa ku tirheni wa wasati a navela a kolega wa ku maji wa wanuna wa ka a nga hansi hi wurhangeli
1: ya swona a wansati va talile vavasati va ku loko ku ni mutirhi va mu navela la na va swi tiva swa ku vona va ni vanuna va vona loko a vona swa ku fana ni leswo loyi wanuna loyi a fanele ku va a vitana nsati wa yena va tshamisa va wulawula swa ku epa leswi u swi endlaka leswi a hi swona hikusa mina ni nuna wolo u ya navela mutirhi mina a ni wanuna ke loko a yala loyi wansati loyi a haya mahlweni ku byo ku navela a mutirhi luya loyi wa papayi loyi a lavi tinxaka ta yena a tlhela a lava tinxaka ta luya wa loya mun'wanyani loyi va tshamisa va xuxa timhaka leti loko a swi vona swa ku loyi wanuna loyi a nga se byi nchumu ya se zaka mutirhi a fambikaka mutirhi a tshama kona a tshika lowu wanuna la
0: zandamelaidavadavaka
1: ni wula swona
0: zandamela byi khati swinyingi swimaheka leswo a patrawn ni ku byi tiva nga byi tivi loko a suka hi mhaka tirho a jahaleyi gisala gi dumeliwa hi patrowa laha mutini gi byeliwa gi zamiwa hi tindlela na loyi wa n'winyi wa muti a nga hi kona lexi ndzi lava ku xi tiva laha ku jahaleyi gi fanele ku mahayini loko gi naveliwa kutani bava loyi mungana loyi wa sati wakwe wanuna wakwe a fanele ku mahayini loko a nhwana loyi kutani sati loyi a navela kutani a navela a jaha leki swi khati swinyingi ni ku swi tiva patra wa nga swi tivi
1: a nuna loyi wa ku tirha loyi loko a swi vona swa ku a nsati wa luya wa mu sindzisa leswaku a va rhandzana swa fanela leswaku a byela patrawn hi xikombido swa ku a nsati wa wena a wa ni dumela laha ni a ni sindzisa leswaku mina a ni rhandzani na yena ku ve mini laha ni tele ku ta kombela pawa i nga ntirho lowu mina ni tirhaka wona a ni telanga ku va mina ni ta ta hamba a mbuya ya yena entan pronto loko a ta va mi byenile patrawn hi xikondido a patrawn loko a pimisa yena ngqondweni ka yena a ta hamba maqhinga lawa ya ku a dya ku swi vona hi ntiyiso swa ku leswi a hlayaka swona loyi wa mutirhi lweyi i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso hi leswi a fanekelaka ku endla swona loyi wa ku gangisiwa loyi wa ku tirha ya
0: hi swona loko a he sati wa munghana wa wena
1: loko i li nsati wa munghana wa mina a ni gangisaka mina ni ni direti wa ku mi byela swa ku mina ni munghana ni nuna wa wena hi vanghano i hi va makwavo swi komba swa ku hini hi va makwavo hi nge tshuki ku ri ke loko no za mina ni rhandzana na wena a wu nghana la mina ni luya ni file ni leswi swi ta ka humelela phambeni ka ku famba loko a ta swi tiva munghana wa mina a hi swi tivi kumbe mina a ni gaya kumbe wena a ku gaya kumbe mi tshikana mi nga havi xikan'we hi leswi swi fanekelaka ku va hi byelana swona loko ku humelela minchumu ya ku fana ni leyi va pfumeleteli ku va a wansati a hi vhiyara mapimo
0: hi zona hi bongile zandamela hi wonela ka wena loko swi kombela u ta tlhela u ya u engetela swin'wana ha swo
1: khani mambo loko swi kombela ni ta tlhela ni nghena
0: chachao
1: loko ni nga ha nghena a teka xikodlo
0: khani mambo chachao.

0: ரவி அமுக்கு எல்லாம் இங்க சேர்த்து கட்சி கட்டிலேச்சாலோ
1: hoya
0: zwa famba khwatsi
1: aya marambo yake wako ndakhela ndzi vuya maji akakuya mhaka leswaku u nga ringana ku ndzi ti alela ku ndzi rhandzela mina ni tsaka va munghana wa mina a byo ringani pito ya munghana wa mina vhele bya maheta a tamahawurongo a wasati laha ka wena wanuna na swi twa phantsi ku munghana wakho that's great a ndzi lavekaka teke mina ndzi nga wanuna ndzi nga swi pfumeli ndzi ka mutirhi kambe bya longoloka bya fana teke mina ndzi nga wanuna ndzi lava ku tibetela vaji va kona va tshembisa hambi ni ku hlongola xi tira ku ta ku hlongola phela loko nga ndzuni u nga pfumeli swi lavaka
0: i swikhati swinyingi swikhati swinyingi swo David lexi mahekaku ku a jaleki na ga ha tshama ku ti fikela loko a swi vona swa ku bya karata laha kutani kuma mani loyi a vona swa ku a jaleki nga tshegiwula ka patron hi yena a rhanga kwaya vula swa ku pem a xitiri xa we xa ndzi gangisa o a hi munghana wa kona a jika ya ku phe a munghana wa wena lowu nge wa mi tsakela ngopfu siku na siku leyi henhla ka mina ndzi gangisa na yena loyi a gangisiwaka wa jaha kutani a naveliwaka a nga si ya wula se i swi mahisa ku yini jaha leki kasi ku a munghana wakwe kutani patran a kholwa ku leswi a wu laka nsati wakwe a hi lisini
1: ndzi va haya kwalomu kambe u nga hisanga u chikela loko nitala ndzi kama ndzi swi kota ku ena ndzi vaa ea ni ta ya ku huya maxeleni bya maheka ndzi ha kota van'wani maqhingo ndzi hanga ndzi ni malaa
0: basi mi xinene ta zawena
1: bonjo.

0: 0800-96-86-399. Alô?
1: Babalola.
0: Uh-huh.
1: Ngikhaya nibuya eLexandra mina.
0: Ezona.
1: Mina ni vone nguzo yayikulu hi timhaka ta ku fana ni toti.
0: Mm.
1: Va ka munghana na munghana va twana tereke, tereke futhi swo ka swi nga dari. Manjhe a sukile lweyi wa munghana wa kona ku ni ya teka munghana wa mina para ku va hi ta famba hi tlanga va ya lomu a va ya kona. Loko a ya tlhasa ka muti luwa, a munghana wa kona a humile, a kuma nsati wa kona, na le kona laha ni kaya lahani. Ese a nge ni ta ni ta kamba a chomi wa mina kumbe a kona. A ku a chomi wa wena a nga kona a humile, a humile a hume a ku i a ya hala. Swa ku a hikwenu a ni ku tivi. Ya ku entawu hi swona na khela na famba. A gamaka ku a ni kombela ku ni bekela a lampa dalani a janeli a lani ka yindlu lani yi nga tshwa leyi. Mai ni ya xava maji a ni swi koti ku swa ku ni nga bekisa kwihi. A lampa da yi kola directamente ka mubedu kusuhi ni mubedu. Ya a nuna luyani loko a bu a tlhela para ku va a ya n'wi bekela lampa da a kuma swa ku loyi wa nsati loyi a yo tsimba thawula. A gamaka loyi wa nuna loyi. A susa swifambo para a khwela a bekela lampa da lahani para a ta huma a famba. Ku ve nuna wa yena a wa vuya loko a ta khasa kuma swa ku luyani a ni thawula lweyi. A nga na a nga na swifambo a beke hansi ka mubedu. Xa a pimisa leswaku luya wa nsati luya a yi tlelini loko ku ve a nga zanga yi tlela na yena o va a mu gaya a mu gayela tota a famba jele a yi jele swifuwo hi lembe bya 1978 swi nga yinceka hala ni ka khongoloti ku ri swi epa a vavasati a xiveze a tingono ta vona a tibo va gayisana i va ma gayisana khani mambu papaya. Hileswo a tenge va ni muntu a tisawu ka michumu ya ku fana ni leyi ka vanghana ni kolomu mintirhweni swa ku loko hi ya tirha hi nga vini wunavenave loko ku ni michumu ya ku fana ni leyi hi nga hela vutomi khani mambu chao
0: chao.

0: Hello.
1: How is it, Babalu?
0: How is it, Blana man?
1: On a Filipino, I like it.
0: Oh, yeah, oh, yeah.
1: Babalu, I'm a galley akara.
0: Hmm.
1: Yeah, I'm a galley akara.
0: Mm-hmm.
1: A gangi sa steer. Leto di karatangu pusne, ne manjeke. Eu gam. National Television, thing is, you don't feel it's a little center. Sassinene, Kumbetana, I sassinene.
0: Hmm.
1: Mas quando o mundo come to meu fananiole, se enjoa, e vai longo, vai sinu, na lisa ulo, que lugu yena, wat kumene, gagunene, ala kaya lana, angati ni chum.
0: Hmm.
1: Sae, na se eta ko se, nongo pungu.
0: Hmm.
1: Sene, no, wansa tibu, para kata, uma famba, jika, jika, dam ko se, na anjala, wanyan, kila, na sa, si wone, kao, shiko, na shikir, lisa, wawo, tivan, kamalunu, no, ayena, u, avu, ya, ki, uo. Azaze, la, uela, ka, shikir. Ya, shikir, lesho, u, gam, po, di, kamaji, kumela, eu gamo pode gamashiala nikola gabo yala futhi pode sigama kusina vachikumati makati otala chiswa jele sikuyinini porque lwe wasati lwe ata gama sakavangela awusekila ugwela mlungu tala sentamba bavalo inandlula haya seni kamngani iparte ya mina loko iliku isipati wa mngani wa mina straight anjangisako Nina baba loyi ni nga lava amanenga ya makulu swinene ya kuza ni wansati ni mu nyika nkama ni tlhela ni mu nyika ni ndhawu leyi hi fanelaka ku hi ya hi ya kumana ka yona and down ni dama loko hi ma ri karile hi twisisana ndhawu leyi nga pfa ri hi kumana ka yona a ni lavi ni fikani ni lava ni n'wi fika ni nga gama ni ya lavetela a munghani wa mina loko hi munghana ku he loko wa mi tiva man kumbexana kha nga mi gangisa kumbe a nga nga mi gangisa ke majina a mi lava loko o tlhava ku kongoma majini nyamuntlha famba ka ndhawu ya wu karhi u ta mi kuma hi nkama wa wu karhi se munghana wa mina loko yi li ku mipela a ni twisisile a ta famba loko a fika ku dozi lomu a ti fika tidivana loko se tihuma kumbe swi tirhile kumbe va tirhanga swi ta tivana ko sela loko se va civukana hinkwavo va ta sonisa ku tlheleli nuna na nsati hi leswi ni nga va mhayi saki swona para ku mukomba lowu wa nsati swa ku mina a nsati wa munghana wa mina a swi nge mahiki a ku ve mina ni divana na yena ni etlela na yena hi leswi ni nga swi endlisaku swona ngopfungopfu ka parte ya munghana wa mina hi ku ve ni mpelampela ni etlela na yena leswi a ni nge swi pfumela
0: ba Philip
1: zama ndlela leyo para ya divana ni nuna wa yena straight
0: ba Philip
1: ba valo
0: atikati chinyingi ava mamani wo khwatsila ava mahali zwa ku hiku ya yachisela khwatsile zwanga zwulisa zwona ba zandamela aya ku ya yachisela amungana kwako nanga zwiti zwa ku anga kona achikela siniyani basha muona evhesi ya ku ya teka chitulu kasiku wa munyika hambi kumbye ku ngene hiseno utatsama kona kani leswi aya boha chisayana kani leswi aya boha thawula ka ku gitshikela enhenhla hi ku a makhati manyingi a nga mi byeli diretament ku hi leswi u mi lave tindlela ta ku vi a wa a tlhan'wini lowu a dembileku hi madembela ya hava entown a hi swi toloveli ku swi chikelaka ku vi a mahi ku a hi tlhangani ndhawini yo i ja lexi xo xi tolovela ku humelela swikhati byinyingi ku amajaha mawa a tlhan'wini ya vasati va vanghana vabyi
1: ya leyi mhaka bava loyi yi tikile na yonawu xa karhata
0: izona
1: porque ni macukanelo ya kona na wona wa swi ma ta kumeka makarhata ntshamo lowo i ntshamo wa street lowu a nga a wu endlaku lowo
0: ya
1: loko u li munhu loyi qavangaka ku nqhona u vhela u nyamalalana na wona ntshamo lowo u nga mana u nga ha rhandzani munghana wa wena kambe ni yele wansati vhela munga zanga u divani na yena loko o va hi parte yin'wanyana a swi nga vuyanga hi la ka lwe wansati a mhaka ya ku fana ni le bava loyi kha nge ni humelela mara na ni dyuma ni maheli leswi ku na mun'we wa munghana wa mina kona a hi tirha xikan'we straight entao a loko hi endliwe na rhange a famba yena a ya fika leyi afiafi a fika ni fundisa ntirho hi tirha ni tirha ni tirha ni tirha ni zani wu pasa swi na lava ndhawu ya mina na mavoni ti tirhela kona a teka nsati wa mina ni vika nsati wa mina a ta kole juma entao lomu ni tirhelaku kona ku mina i kule a namba ya mina ni siya laya nisati wa mina a sala a gangisa ni vuye mafini semana loko ni vuye alwa sakani gwele vaku ey avangani va wena avana ngondo mani wa kona tiyaku hayi khona anika ta bala ni kani famba njalo loko ni vuya mafini semana ni gwela sofela and awu siku nin'wanyana yo mani am gwela lowani na ku epa dana po duri fonela porque yena anga teve alikona deta semana anga ta vuya kasi mina nda vuya aya ya fona lwe wa mngani wa mina o pulela fona peni kona phe akhuluma ako a heta akunada a sina heta phela leswi swikhuluma hinkwaswo leswi a mngani wa wena lwe o ni nyiketa fona loko a ni nyiketa fona loko ha longa o tima fona kusukela ni nyamukhani leswi aya yangulana wa vona loko a swi li hi parti ya sweni ka hina vavanuna se hi parti ya sweni ka vavasati kumeka na swi karhata ngopfu vavasati va na nave ene va xavisana khani mambu va lona na nyisela van'wana
0: khani mambu chacha.

0: Mr. Nandolas na awula hula la gautsiva shaku ambosha mova zwisize shilava wena chige matapa hello
1: hello
0: hey bulana man
1: Carlos Mondrian ka shisegwana lano
0: hoya hoya
1: ngeka program saka nini kuma phakathi lemna ndibonya lezwiwa zwa rongo ndi ndivani kuma phakathi nyasa ku zwibala ku kuva patran wo kare a randzana ni mamani wo kare kumbe a wana wo kare a randzana na sinyora wo kare kana le mulungu na yena kumbe swimaisa kuyini
0: hi dadani patran e patroa a lava ku xitirhi xa wanuna kutani munghana ni vanghana va vavanuna vambirhi jasati wa munhu wa munghana a navela a munghana wa nuna wakwe
1: munghana wa nuna wa yena
0: hi lava ku tiva ku byi na fanele ku vuya maha a nuna loyi a ka sati wa munghana wakwe byi na fanele ku ve a maha kutani byi fanele ku maha xitirhi lexi ka sati wa patran wa yena wa mu vhumela i fanele ku vuya maha yini ke
1: i mhaka makeni leswi faneleke ku swi humelela laha para ku tsemaka hinkwaswo a luya ka nuna wa yena kumbe ka wansati wa yena ka swilo swo fana ni leswi a nga ve yena loko u va a wu pfundlela ku ana a swi lavile na yena a wu pfalaka nghena ka swilo swoswoswo loko a nga swi lavanga a ntiyiso lowu ala nga ta va mari kari kona encontro kumbe i telefoni li tirhaka ka nkarhi wolowo a ma hileswaku a kuma hi ku leswaku a pfulela outspeaker ka telefoni loko a ri ku a gangisa hi telefoni loko a nga gangisa hi telefoni a li ku va yo mari kari u mu gwela nuna wakwe loko hi ka kunene ntiyiso a mu rhandza yena o swo a wu ex u ndzi munhu u laka ku ya kona ni kombela ku hi wona ka ku i u nga chuti va xi ni taya ni laka ku komba swilo ndhawu leyo
0: hi mani a vulaka leswo
1: hi lwe wansati a nga ta gwela nuna wa yena
0: se lwe wansati yena gangisaka a wanuna
1: hi lwe a gangisaka wanuna
0: wansati i sati wo khwatsi leswi mina na wena hi vanghana ja a sati wa mina a navela wena ja wena cini u fanele ku maha ka tshamela leti o kwe ku mina ni patrão ndzi ni sati wa mina sati lowu wa mina a navela wena u nga citirhi byini u fanele ku ve u maha wena u mahisa ku yini kasi ku ve u tivhikela kutani ku yi tirhweni ne a hosi ya wena wa sati kambe wa ku navela wena u nga mutirhisani kuloni kambe hi u rhangeliwa hi yena cini u fanele ku ve u maha wena kota xitirhi kota kota munghana wa sati wa kota munghana wa nuna wakwe maxiyeni navela wena na halakanyisa ku swikhati swinyingi a navelela leke hi kona ka ku kala muhuma la mutini mama kuma na handle swikhati swinyingi swi mayaka leswo na a tirhuka wu famba va kamaka ku Filipe hi nga ta seno wu tiva ku vitaniwa hi patroa wa chikeseyo ku swilava wa mu kuma a nga bohangi chumu ku swilava wa chikeseyo u mu kume bohe xithawulana xa xitsongwana ku swilava wa cisela munghana wa wena loyi a kumeka ku ku tiva ku yile ku iku a wu ligarangi kutani hi swin'wana wa wa chikela sati loyi wa munghana wa wena a chikaya ku hoya hoya dzandza teka xitulu ara ku tshama hesi tata tshama hesi anoku loko wa ku siniya u ya seya a ku vitanaku ku ya tshama kona wa kuma ku si ni xithawulana kutani a nga bohangi chumu endawu cini u fanele ku ve u maha wena kota wanuna i sati wa munghana wa wena i sati wa patrão u mahisa ku yini kasi ku n'wi huma ka mhaka leyi wa mu byela nuna wa kona wa tsutsuma wa vhala matihlo wu landza leswi a mahaku kutani a ku kombela ku byona wa sati loyi cini u fanele ku maha
1: leswo ku pfala xipala u tlhela u ya tshama handle porke a matihlo i sathana timbilu swin'wanana wo huma njheni a ku swini lava ku wa teka kani isanga prota limpo kunala va frap kujika va tlhela va le kumbe xitolo nga ri ka xona kumbe balkan uya wa tshama le u ta pima nkama se u famba nkarhi wun'wana prefere ku va u perdela ntirho teke ku famba se u vona swin'wana prote a luya wa n'winyi wa nsati luya kumbe ye patirawu kumbe mani a la nga ta ku kuma a sungula wanuna le sungula wanuna u va ta ku tela ni xibamu u va ta ku tela ni yini a swi tiveki swi to tiva na yena mas importante é a vida e respeito. Então, se a mana o tu colega não quase o tira nem tiro, o maga me chum. O tentar curicular um ano para o mundo agora acabou vai ter algo. Calma.
0: É bom que ele hoje não lagou ainda. Não te sembras com o ano vai ter engate?
1: Ok, tchau.
0: Tchau, tchau. Amanhã o ano é fã de cobrir. Alakanya ku yikona la ka mhaka leyi elezwa ku u ta tlhela wa tshama le ka Balkan u ti gondza mahaswondla kambe zwa tolovela ku yena hi yena to rhanga ha ya byela nuna a ku phela xitiri xa wena loko u suka laha lexila ku ximaha swona a magezi ya wasati makhuluwa ngopfu i nhaka hi mahisa ku yini allo mangisa ri nga pfukeni allo
2: Jonda Vedmona, do we?
0: Yes, John.
2: I wanted a journey, let me get into the shop. So, for the look at Patron, the Patron, the Patron, the Patron, the Lambic. Chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku, chuku,
0: Lagoa na lagoa.
2: Tudo cola.
0: Fechamos a rubrica pro curso. Estamos
2: ganhando. Foi um imenso prazer conhecer um pouco mais. Ah, recolhemos de Tarama, de Tala, na primeira mão. Com suas
0: linhas.
2: Quando ele tem um ídolo, um pouco de rosa de amor, para ele. Um canal a mim, né? Agora um canal a tatuar no daqui. Oh, we are going to tell our one half. Come out, Mungana, what do you know? Mungana, what's that? And now, I just named the Sarama, anyone that's going to be the Lagumaha. I definitely don't know about it. So, Margaret Cotter, Mahiki, what's that? Wokar and Marella. I want to know Car and Marella asked that woman. I love it. It is easy.

0: Ako nomi ngi seto fuke na lo.
1: Ao
0: pele. Ao pele na man.
1: Bula na tete na le ya un kosa amakuti.
0: Eh, gonyam.
1: Gonyam ya upasa man.
0: Nina ka wane la gawa na gashla kumbaka ya nyamush?
1: Ei, awane la ramina, ala ka mlunga, ala luka zani ya ngula mama na luwa mlungu, kishifana nukuntiro sewili. Kuna mbuloku nututuma kuna mbaleka mulungu atabala tuangufu lava sati sinyika angata kuluma nene soko aso angatira soko nututume makalia so minuwa endle keta nivoni ndlela ingwani kutiru hitile lo shukuta
0: echu akungena nanzini
1: kuyo shafana ntiru sewe helile.
0: E loko zwi tsika leswa tuula zwinyingi ka kanona wa.
1: Zwinyingi anga tavula mbini nga hendla nga paranzani chachiwa.
0: Ambuka Bible hizile amaka ya jali ge nga melele mhaka yofana vale Josepha kutani Jose a Gibita.

0: Alo.
1: Ok, Lynn.
0: Ewe moyeni.
1: Kona kwa santi wena mabuya.
0: Ina hi kona, wena laga wena.
1: Satana ati magalite. Kati mbiri, aya chokwana hili asa kwa munga na mene. Zai, zikula logo. Dogo nzi munga na wa, aya munga na wa mina, anza munga na sato ye. Kala kuti yala logo, hi, aya, akuvitaniwa vitaniwa kombelakombela kumlapichomu loko chekela kaka yena munghana wa wena anga hi kona u nga vhumeli ku tshama kusuhani hambi ku tshama kunene u nga vhumeli mara vhetela timhaka leti
0: ya
1: loko vhexi lin'wanyani swa ku a nga ndzi kontera ndzi hanyange musamun'we a gangisa a satwa munghana yena va yi va vhizini ya alo a sata ku ndzi hata jela munghana wa wena loko a vhumela ndzi ta ku nyika nhlamulo a nga ha yanga mi byela munghana wa yena ho miyela ku hi a siku ginwana wana mahekela le kaye a vhizini ma distance ja a munghana yena loyi a nga gingisa sata yena a laka ku luka janya yo zama le ka janya loko a tshamile munghana ya loyi a gangiseriwa a nga tela a gangisa sata wa yena la ku hundza a mpfundla a sekeleka musali wa yena mudera a xikongola mpfundla u famba dresa wa liya loko a ku byanya munghana wa kona
0: ya wena
1: ja ku a tsutsuma kandla vexi maxana ku a mpfundla wuya wu tshindzekela ka munghana yena a wa ngesela ku tsutsuma ya ku he munghana he munghana munghana a nga mangolanga ku vuyela loko a cuka matika kona ku a tsutsuma wona munghana wa kona a ni mudera ka mahoko u tsutsuma sirika nkawu ni ngoma leliya a nga kona munghana ka loko a lwa ku byanya o sirika a tsutsuma na yena adresa ya mpfundla a misla gama ya tiphaya ku karala a wa ku a ndzi mukhakanisa mina a ndzi mukhakanisa vizinya ndzi nga mulaha kunene a timangala michumo ku a yisa ya n'wi mangala hi ku yini hi vo tinyiketa ka matiko ya ku u nga tivi swaku munghana wa wena munghana wa wena epra mukombisana bya lisima bya mimi byala ka patrowa a inocencia loko u yi munhu wa inocenti kuti ku kuma timhaka mana swi loko a ndzi pfumelangi i xokwana ko u nga pfumeli minchumu yi tiva ku swa ku leyi ndzo pela timhakeni i nga ta ganya nchumu oky nazardad loko ku wena mutirhi u lavile hi lowa nuna u nga lowa nsati la kaya loko ma ndzhaku yela i wa nsati u ta tela ka ndzhaku hi tijoko
0: va le a justisa tarda majina u falya
1: everdad ka wansati loko a lava michumu ka wena ku vhumela ku nga vhumeli sempre a milo defense ya takara a ta ku takara sempre a khasa ku mutirhi wa wena lweku swaku i swaku i swaku i ka pata wa ta khona xitukwana u hlehla u nga vhumelangi kumaha nchumu xa ku xi ta ku prejudicara mavonelo ya mina
0: bungile mixini yena u pangela to ya mitirhi ya radimisa mina

0: Dawe ya mukela mwenge sato kugumesa, alo.
1: Alo, baba, alo.
0: Oya, oya, hibula na mani.
1: Hibula ya shtiri mkonzo sindu, ziko mabungani.
0: Mm-hmm. Oya, oya, kanza kanya mama na shtiri.
1: Hey, minanula kubula lesu nga mwa eka, polo muka tiko laka mabungani, ni abairi sindu.
0: Mm.
1: Ajalo kari liye joni. Lea lea tira kufana ni shoshi abule lula ula kuto. Patro ale. Dangu sa jali. A jali yonge na make.
0: Awe.
1: A patro wa ale konde te la chomba. Kwa lulululu sela kuvali chaisa jali. Le shilinga pumela. Leswi patro a nga swi lavisa swona. Se a tlhela a ku wena ja. Leswi nga hisaka swona swi ngheza swinene laha u fikile laha hinkwaswo leswi swi ku jotelaka ni ta ku mahela a tshomba hi leswi. Patro a yo suka a ya ndhawu yo karhi. A jalo sala le a kwa kontra lo kwa
0: yo
1: a jalo ngena mashapeli ya kulugara le a tsamela le sa tsamela jala le la kulima kona sha tala kulugara ke lugara ni mwanyane si cha tsamela si jaisa ka kulaka shi kushe. Si a ke indlo ya ku vava swinene xi tlhela xi ni hetela swikoti makozini ya ketudi leswi xi nga swi kota ku ma a xa ha yi joni xi ya xi tirhela kolo Mosambiki. Hi mhaka ya ku a wansati wa mutirhi a lava a xitirhi xakwe a rhandza xitirhi xakwe. Ya loko a le ku va eluwa munghani wa wena loko u tiva hlehla u nga mu gweli munghani wa wena wo hlehla hi ku xaka a mpela a loko u swi twa nuna wa kona leswi a nga ta mhaka a swi tiveki loko a le mutirhisani wa ku vo tirhisana xikan'we ka komponi leyo swa yantswa hi ku xaka swa khulumeka. Loko u ni phingala swona u nga lava vambirhi vanharhu va kola komponi laha u kuma mani loyi a nga lunghanga leyi a hi muwoneni a ta hi hetelisa ntirho a ta hi dlayisa a ta maha leswi a nga ta swi mama mani loyi a nga lunghanga leyi a ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi matimo ya mina lawa swa ku a nga swi khawula a nga ha tshindzi mamani loyi. Leswaku wansati wa navela wanuna a swoswo yi semikama yi cincile a hi nga swi tivi hina hi ku xaka hambi ka nkama wa ka hina hambiloko i li wanuna a ku navela ku we wansati a hi swi kota ku yala ka ntanga ya ka hina like sweswo a va ha yali ngombe hi mhaka male kumbe u nkama kumbe swi ku yini a hi swi tivi swoleswo. Like amba jata lecho si ya ke swa nuka ke. Ma hi mhaka ya patro wa le. Na xi dame xi mbale.
0: Ebongile mama na xiteri hi humboni lego hi na ku tshemba swa ku xi sele xi layela. Chao chao. Avi mingi seto kugumesa mama na xiteri nwa konzo kambe mhaka leyi yile ka kuve mungu na mungu wa ehleketa ina kutsemba zwa ku anga kona akutiwa ku kuve amahazwo ku hambana kambe chimwe ni chimwe hi fanele kuve hi chilanga hi fanele kuve chi tiva zwa ku a hanzi wa kona wu tave ni chigelo chukari cha kuve chivuna kutani kuve chi hohlota vutomi bya hina hikwalaho na hi nga si pimisa kuve hi tilangela hi fanele ku pimisa kumbirhi kunharhu leswaku hi chihi chivuno hi ti chikuma ka ku langa ka hina. Hi ta ve ni un'wana longoloko wa zihlanu kutani hi mulunghisi loko swi ta ku duas horas kambe lowu wu fambisile hi mina Thomas Valoy ningile hi ta sima machikan'we ka yin'wana milongoloko hi ka xikhati lexi nga le ka 3 hours.
2: Radio Mosambique Inyambane.
0: Ayen ka uchenji gangoma ya viki.
2: Uchenji gangoma ya viki. Ya viki. Ya viki. Hilo silimbro za mungi seti, hilo mkalongoloku wa uchenji gangoma ya viki. A uchenji gangoma ya viki, hitili hitagi tumbula lomo atof, kamu buzu lowo wa jala, usangulati kweni gamusambiki, a provinsi nyambane, a dropen genyambane. Murambo wa hina, hibaba Manuel, loye hitu mkombela ku apinda hayeche, vitu gagu gongi galungu wa papasi.
3: Mina, imina Manuel Sebastian, Madavani Gomes ile jinga kama pass
2: hizo namba Manuel Sebastian Madavani Gomes henga hebulela hekutsumbula la haka festival lei ya mubuzi wa dzwala ukumikisa kuyini vakukumisa kuyini henga hebulela hema timu ya wena lo mukaluchani
3: hizona ama timu ya mina ya kuchaya masukela kale 1982 Nanzahi jovem, então, como é que é a escola de música? Gonza teoria básica, digamos, gonza o chá, chá, chá. Genga trombeta, nem flauta travessa. Chá, chá, vanguane, a calca cona, nem a conjunto manguane, a calca cona. Solos da África, o coloque, adere to Big Band, neba jazz. Nivanguane. Já, como é que anda em cima? Eu já me sabia porque é pá. Lá me sabendo. Minha Nijotala teve 15 anos de manhã, de 90 para cá, 2025. Anda em garra. Anda em garra com a Gauchai. Então, eles foram jogar. Ah, não. Eles iam quando se calançavam. Porque a Vanomila anda em Gauchala a partir de 91 para cá, avança Tivanga. I was a little bit of a apesar da capa logo assungula kana majanza zwozo kuposira friend
2: zvikona zvitembisa kupambira
3: ya zvanzi tembisa ndizvoni nyamuka zvatembisa
2: kota unga kusangulira mukamalembela wa ya odende dosh mina ilo yanza ni khano wa malembeni mambiri yanza haya akuchaya ni mitlawa leyo nga chaya na yona na waha gonzela zvitrumendo lezvi unga zvihula zva maflauta ni ma saxophone zvimahisile kuyini a utizwisisa kuyini ka moko walo
3: xa kusangula pra ndzi nga ku hembeni ndzi lava kuvula tiyiso wa zvi vona kusuka hi mitsondzweni u ya capital du país u ya kumeka na ku gonza muzika zva kala ngopfu anzonzwa ku hambu sweswo zwinga hambu sweswo andzi zwona
2: akukale khaveni
3: ya le mitsonzweni
2: ka mukwana
3: wena ka murilo mutinga twali singa twali wa kona ziya ne
2: aka maputusini
3: ziya gonza muzi ni vanwani zwinzi zwikuma ndzi zwinzi tsakisa ngovu ni ku ndzi hlamalisa porque ni ku ndzi bonga kambe hikusa jinwani siko loko anga zwinga hizwo zwinzinga gonza andzi swiswo ka ndavena ndzi mahayini
2: a unga ta zwiona leswi
3: andzi nga ta zwiona andzi nga ta zwiona
2: aku chaya ni tin'wani tikwaimani ka malembe yalawo ya mawetente doji kuta phambeni kala ka manovhenda u nga nyima hi wona wa tizwisa ku yini a mihlawo leyi vahokoloko leyo sonews d'africa leyo a mihlawo ya yitsongwana leyo
3: a yi nga hi mihlawanyana era mitlawa ya ku ni loko yi va ku okolokwe ya wona a va swi tiva swa ku Alex Barbosa loko za vitana a okolokwe eki tila ku wena hikusa a ku ta ni magrupu ya le matikweni man'wana wa wona ya ku bareki van'wana vagwani hi va fika sul Brenda Fassie for example a ma tisiwa hi Alex Barbosa nkamoko grand empresario entao okolokwe a yi tshembi ngopfu nakab makwako na haimbele alisimbele inga beteliwa akuchaiwa ka radio ya dadi ehe so pra huma hi ata imbelela tenga abataliwa mali ya kutala bra imbelela khela aya le kala was zikhumbula kwasi kamako
2: makono loko u tshamile makuma tshipi mucha makuma nharu khano malembe kutani ku hunza nyana hi lembe le gado zwimele 25 u nyaukelo
3: ya ndzi nyaukelo ndzi nawo leswi a teng ndzi khenza ku kombisa lenzi zwi tivaku kasi ku ta ku hambi vanomi va sungula ku vhula matiki va swoswo ku kasi papa hi swi ku anga zwi tivaku mahala misaveni
2: makuni a tinsimu leti u chayaku tinsimu muni ti layela yini hi vulavula hi xitilo ya kona ku na ni marabenda lawo ku na ni tin'wani tixitilo tireki wena u tsumbu leswi u nga tumbulukisa swona hi yihi xitilo leyi u chayaka
3: hi swona mina ndzi tolovela ku a ku chaya marabenda ndza chaya sukusi leswi nge kwasakwasa ndza chaya sweswi ndza chaya reke kuni yin'we ndzi nga yimbelela hi chitshwa ya reke ndzi ma experience ndzi ku ama ndzi nga swi kota ku hankela experience ndzi nga vi na yona ya ku gondza instrument swa ku tala ja ndzi loko ha hi chikwa ndzi ni reke na yona loko a ndzi si kuma xitilo xa ku ndzi ku ndzi la ku bale xi basi na the sweswi ndza hi mawolele ndzi la ku wona leswi swi ja ndziba a rege ndza ba vhela a rege se ndza organizara loko ku ya lisimu ya wumbilo ya rege ndza tsumba leswaku a varhandzi va rege va ta yi rhandza ya
2: loko hi ta cuka na haha bula hi yin'wana lerimi la vamaji wa ku i 10 ka tinsimu leti se ti longileko ti nga kona na wilo muka ku la ku lunghisela tin'wani timbirhi ku ti huma makunu a disku leyi loko u swi wona hi tshamela ka kona leswi u nga tsumbuliwa u nga gunguliwa hi vaka leto la gaya va lomu nyambani yi nga huma rini
3: ya ex difficulty ndzi tsapao basi sa ya ja majani nda zama ya nda kombela ma recourse financiers ka van'wana va ndzi lomba ya ndzi zama
2: likaya ka masingi le ka mukwakwa akama u nga sanguleta a tinsimu va tizwa na u yimbelela va li yini
3: ya
2: wona loko u chaya u va jukisa wona tinghwayi takwe
3: va journalist la ku byela tiyiso a ku sanguleni a nga kona a nga ndzi tekela nhlokweni nada talvez hi ku ndzi sungulile ku tshama le kaya jana ndzi munhu wa hombe a va ndzi tivanga wun'wana na gamini ayehe bya ku ndzi fambi kwihi ndzi gondzi kwihi a va zanga va ndzi tiva porke a ndzi fambafamba na papayi lomu a nga famba tirha kona entan kwani resolvile swa ku na ntenge ndzi aka muti wa mina ndzi tsika doroba ndzi tlhela ndzi ya kaya ndzi ya ka muti jana ndzi munhu wa hombe na ndzi ni vana va hombe entan a va nga kholi loko ndzi ku a sin de repente va ku wena ku ta nkoma wokhe lowa wu tirha yini yi nga ku wonanga yini wena u nga lava ku hi teketela wena basi na va tisa tinsimu va xa van'wana va ku hayi ma leswi buvhile swaku leyi ndzi nge ndzi ya ndzi ta teka le mutshaleni swi kona ndzi nga veka le mutshaleni loko ndzi swo swa ku hayi leswi ndzi vhula mabuku kun'wana ndzi ku okay kamba hi mahisa ku ihikala basi xa ndzi gava sweswi na ndzi nga sita loko viki nga hondzi ndzi mahi xipetakulo xin'wana le kaya ka mukwakwa ya vakholwa va ku ya hi swoho vhela va ninginika tinhloko ni la ndzi nge va kritiko lava kritiko lava ko va rhandza ku kritikara basi maja ya va swi voni koti va nga wuli hi nomu ma xi vona u semblant fala munti ya
2: ka leti a tinsimu ti fevhaku hi yihi ya kona ngopfu leyi u yi vona ku ya dzunziwa loko u yi chaya u ku yi thitha fahla
3: eme
4: MM. Avano mani badavata.
3: Nzi vekika konkursi ya dzingoma. Ja nzi tiki kumbita mahesa kuyini. Nzi cheli ka konkursi ya dzingoma za Nyambane. Ya, za Nyambane.
4: Nditsalisile. OMM.
3: OMM. Mulher Moçambicana.
4: Yeah, OMM. OMM. Mulher Moçambicana.
3: Vizona.
4: Vizona. Pa Manuel. Ali simule ya MM. Ula uthamusela yini?
3: Nzi dzunza wasati wa Moçambique. Zwako wasati Moçambique. Asasekile. Moçambique hiye hi goti ku gajinene lo musaveni. Akutlola mangwani. Hi go gajinene. Ni va wasati wa Moçambique vanene. Ile zwinzi ulawula ku zwo li simule.
4: Izwana murazwe mungisete a hi zwo li simule hi MM. Lisimula Manuel kusikala ka mukwakwa ka masiku.
5: God bless. God bless brother Manuel Gomes. God bless brother Manuel Gomes. I say Manuel Gomes. Manuel Gomes. To find a woman.

Dishkumbiriga penpen legitibilo kwe mile no century 96 na givituli na kona yogu yogu kota a tit ya album. Tabe kumesa chigavalechi uchenjiga Rosalia Mbowa luku atako umungana wa mani. Matemaula lusha kwa utepu waka diskulega yogu yogu ga pen pen giti kile kusana katlano masiko ni manhara. Ala kanya kuchikatila echa kwe kutepa, he kugravara kuneni, he kubisa zonji. Ajunga hezona zama kompyuta. Ama siku maloya na kula Rosalia Mbowa. Ambule ya sasangula kwe kurumela kambita kumbela kubi yati lungisela kwazi. Kasa imbele hiti njeli tine.

0: Hello?
1: Hello?
0: Yabula naman?
1: Eduardo Nkumba.
0: Hoya hoya Eduardo.
1: Eh.
0: Alisimo?
1: Alisimula asamila za kwa ya nama kuhisi rumbana 3.
0: Eh, alisimu nawela kuleza?
1: Kwa ye juba lomuzama.
0: Sait. Ehe. Wa ukombe ku kanza kanya kasiku sachi kharcha kuvangana va valanga tisimu na wanawo. A family ikumeka kwa rumbana trash.
1: Eh anuko anu mula familia za kwa nga kwa jambo mula familia ngombe zina rumbana trash kwa mbele.
0: Aha.
1: Ciao ciao.
0: Ciao ciao. Bongile. Lava leswi swa ku veha kunene ku kandzakanya kasi ku ve ku sa xikhati xa ku van'wani va langa tinsimu hi ta kombela ku ve mun'wani a langa ka xikhati lexi laka 86 kutani ku hi ta ve hi amukela halo
2: awuxe
0: hi bula na mani
2: Elia Jandira Zandamela Marakweni.
0: Hoya
2: hoya langa lisimu za dilo ninjinji loko aku ashikangwa na tsuku misaveni awa kusungula ku rungula ni rungula wena ni teke ni kulwe unga na yene kolano para ni tsakele ka mi dzudzanyana kuta hangala ka swimpulana kumbisana swikone ku halana
0: ni rungula
2: yene Ernesto Mudinho Makwakwa Sterling Khonzo João David João Matolo ni dzungula Elena Gabriel ni dzungula yene kola kheloni kwanga filizar da makulu ne dzungula hinkwavo vanghani wa radio wa majaba hinkwavo na varungula hinkwavo ni nga tiheta hi ku hlayetela hi mavito ku sa ku ta nghena van'wanyana khani mambo
0: chao chao
2: u dzungula kokwani Julio Novel.
0: Aha.
3: Musika yeyi hangolangu dzungudzikanya pose.

0: Alô?
1: Alô, Tomás.
0: Roya, roya.
1: Ginili, zonda, Tomás.
0: Ikuhoyeza hetingela tineni, halisimu na wala kuliza.
1: Ah, kwa tukia uba, nungu zonda kia haura, nungu kitu ubaga.
0: Ajustu na ubaga. Lia kama nisimule.
1: Angana zumanu.
0: Lia kama nisimule la ulombe.
1: Kerneti Mozini, mamane Kerva Konzo, mamane Elena Gabrieli. Kuhunga mwenyeji ni mwoke, kangana karati rukumi. Na weda kwa lakuta mamane kwa lika yele, nyenge luka. Kato kutungo bila kato mwani. Karibaku.
0: Ciao, ciao. Quatro nesses 7 minutos, e mano, não é nada. Oito, seis, 93, 86, 393. Nanga Chiquel, neta fã. Chiquel, mano, me inseta, alô. E bolana man?
2: Samuel Carlos manje ka ngwe.
0: Hoya hoya Samuel. Ali sema nge kuchelela ako. Ya man.
2: Min sabang nge na yes.
0: Mbilo.
2: Nge na yes.
0: Anu ku kumkhwatsa siya.
2: Eh red min sabang.
0: Loka ku yini?
2: Nge na yes.
0: Yi happy. Oh, mbele ya mi. Okay, iya kama nisimulile ya mbele ya mi. Urungula mani hiyo.
2: Kaba na mi, na karisi Samuel.
0: Kaba
2: na mi, na Samuel. Karisi Samuel, adivinda Samuel, Sikile Samuel, Abuki Samuel, Nanga na Rado Hote, na Vovo, Alfredi na Voto, Mami Zuse, Amkoze, I'm not going to do it.
0: Ciao, ciao.

0: Hallo?
1: Mamasi.
0: Hoya hoya, hi blana man.
1: Ba shiri ndzila ka hongweni la, ka mbekwa.
0: Hoya hoya.
1: Ha ndzi ngeni ni vhele tola mata hongula ku deketela. He ta uya man.
0: Asi muni lawe la ku yiza.
1: Lava makwakwe, le wish makwakwe, hlomulo wa batsala. A jile sibule ndzila ku le, ku le sibule ta hi kuma, ndzi wala vale ya ku khaliana. Leswi mi nga ku n'wi swi sandzi nga nyikani va madala kumbe xilati nyikani va madala ma xibo komu u tlhela u chalise munyinya ni tsakisa kambe lekise ku phinda kamba mina mi nga rapela ngopfu vhile ku ximakwako kota i hweti ya hina va madala
0: ya ku hlupheko ku hlela ka mutswala hi swona.
1: Leswi mugaku mu swi tsandza nyikani wa madala kumbe xilatwanyana lexiya nyikani wa madala i wusa nyikani wa madala mungayinga endleni tindzana
0: entao leyi vi papa yangaxi a va xavi wulala na Thomas Valoyi la a hi masingi
1: a hi Thomas Valoyi
0: leyi va li papa ya va xave u nga cukumeta hi swona
1: ya lunga yole hi yona.
0: Kulakula leyi u yi lavaka leyi ya ku va u nga cukumeti
1: yoleyo papa ya vaxavi a nga cukumeti leswi mi nga kuma swi sandza nyikani va madala vamungama hi ku swi hoxa a ke magezi yan'we ri wa na masingi gezi lan'we na mafana ngu.
0: Okay, ciao ciao.
1: Zani kanya na kupanga zinga irde shi umakwa kuli simuli.
0: Hmm.
1: Vonge vaga na varad. Ita kala kachir zilo kile lusu agu shika shika tulisi vaga kumba no pa nwa mina zava njika lusu simuli.
0: Basi.
1: Aka kumba kaya kutsa ali wa kote zava njika lava nzo kashika tali shipapo. Inka ba zau lusa bungi linzi lusu mlamla lolo ekani mam.
0: Tabe, ciao ciao. Leka 4 horas ni 20 minutos. Era só ler Luiz Macuaco.

Fana, lo que yo le ca 3 horas, cutano 4 horas ni 40 minutos, e ticho kata metria hinaka sikuli ganya monta. Kamen gratis ka kula yela mranza mingseti ka wena ngwanana, ka wena ngwanana na kona, kasi hakunena shkota kube hlayise, vunana kuhlengela, kasi kube vana lava gunzisiwa, akube chalisima, chikola. Kunga hakuve akutekwa hakunene, kambe loko tanga inga si chikela. Ichi kona kuona chikola hiku a nga tshuka u tsutsumela u kati swi tlhela mandzuku wa siku a sungula ku tiluma chikanana jaleki munavelele va mahazwontlhe kambe loko chikela chikati hamusela ya joni mutsikise chikola kambe ko n'wana lovola a nga hi na mali ya ku lovola u ya ni bokisi ka tihamela.

vatavetani wa vatswala kasi ku va ta vula leswaku i nawu lowu ku ve ku xava xisakana xa nyala kasi xi tirhisiwa ku hlamba nakona ku ve a nga pfumeli ku hlamba ni nuna leswo bya cinyan'waka hikwalaho swi kumeka swi karata ka vavanuna lava kuleleku na va nga byi tolovelangi kambe va calisima leswaku swi lunghisi na va nga se vitaniwa vatswali ku loko va ta rhambiwa va ta tata ku hlamala leswaku a hi yena loyi hi nga gundzisa ngopfungopfu vanhu hikwalaho murhandzi mingiseti hi vulaswaku hi chikela magumu ka mitirhi ya hina leyi hi nga hisangela loko swi time yanoit muchiketiseleni a wu cinci ka ku hambanahambana ka laha mayanoit ni 45 mayanoit ni 45 ku ve xihundla xa tiro siku kambe loko swi time mahora hi sitle watch nakona hi ku chiketisela longoloko wo wa lama doten mayanoit ni 45 ku ve xihundla xa magela nakona mahora ni 45 2 hours xi ku ve dukadukisani wa hina laha tshimatshima hi hotisileko leswaku cina fanele kuma ha wanuna loku patrowa kutani hosi yakwe ya wasati kutani sati wa munghana wakwe nakona a mugangisa hi ti loko swi ti 3 hours xi ku chiketisela longoloko wa wu cenci ka nghoma ya vhiki 3:30 hambanisela wu cenci kutani ku hi pfumelele ku veiseka mufona mulangalisimu yi tlheleki hina hi chaya ibongile ka xikati lexi salisaku a wu salisile ka Tomas Valoy na nomusiya mandleni manene ya vena kulori vativi va simamaka switichi leswinharhu Maputo Gaza ni Inyambani alakanya ku zontlhuma haku ka van'wani rindzela tshovelo nakona a nga kona byela ku swi pfaka a ya tshovela mahuva kutani ku byala atimbaweni a ya tshovela a swi pfaka hikwalaho swo tlhuzima haku swi ni tshoveliwa swona.

0: Bawudini mova dziva kunika balela kwano.
1: Kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto miano iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we.
2: Inyambani Gaza ni Maputo.
3: Vuyini ni Johanna tikweni tlanga ka tembe.
4: Matimu ya kuhanya musungukati ta vutomi ku kanya ta miri ni magela manene na kunga choti utenje.
2: Usiku usiku lizalisha
1: Radio Msambiki adzongeni katiko.

Sekurajventi yo minoto shile siku likulu kukaba tamitiku vana wa Mosambiki li siku lilika siku veke kusaini waku rula ati kweni la Mosambiki shifumele lwana lishi shweke shisaini wa dropeni la Roma tinza wati kula Italia tiku nkulu Europa leso I 4 ka outubro ka 1992 shifumele lwana kasi lishi shweke shisaini wa akalaka murangeli wati ku Joanqui Alberto Chissano na Morangeli wa Renamo Afonso Marceta ma Cacho Jaka Macassi Cusaco Fiki wala ele já o governo mabula wa Marangeli wa Hatindota Armando Emilio Gebuza a começar a fumar Moçambique Raul Domingo já a começar a Renamo Pilum filun impiculo ele ihlaseleke xipimu xa 10 lama lembe na ntlhanu na linwe ndzhaku ka ku va Mosambiki lweyi kasi a kumile a nkhululeko i ve kutsongonyana leswo hi lembe la 1976 swiyingi leswi swi veke swi hahluliwa kasi namuntlha lexitano namuntlha hina hi ku va hi le vatshamitiko hi khongoteliwa ku va hi va na kurhula atimbilwini a kurhula ku fanele ku va ku sungula timbilwini ta hina timbilu ti va ti tenga mpela nós queremos a paz meu caro 5:22

Chic da Conceição, um que vai embelebanduma, va colobutiqueni, kelelo, kuna inava, sengela, kumba, samule, quetelela, shiramule, shiveke, muendela, shona, kukal, sikuleli, kumba, la kubatim bilutaina. Ti tenga hi kombela ku rhula tikweni la Mozambique hi kombela ntwanano hi kombela lirhandzu hi kombela ku hinkwaswo leswi swi lanaka kasi na ku rhula mpela ku rhuliwa lomu kasi timbilu ti kombisaka a ku va ti tengile ke hi leswi nga kambelaka swona mwingisetsi ya pfumela mpela leswaku ku nga ha tshuka ku va ni ku hambana ka mavonelo o que é natural. Só tu segue pela kungaba na kuambana kama vonel. Leswi swi kalaka swi nga twisiseki va tsamitiko. Ikuva hina vana va Mozambique hi pfukelana hi xi hina ke. Vata ku yini va matiku ya vambe ha hina loko hina hi pfukelana hi xi. O que é que dirão os outros se a revolta partir daqui? Oh, mina, a gente sabe que se lhe sumir lá que a ti quene, lá mani que, e lá ué, se lhe o xinga que tu sabe que isso, o samitico, o que ah, nem o Steve. Ah, oh, o Steve. O fanele ku va o Steve ampela. A hi tshameni hansi hi xuxa hi tlhela hi lulamisa timhaka ta hina. Ku na kungu la ku karhi leli a nkongometo i nga wa ku va ku koliwa mavonela ya mun'wana na mun'wana. Ku va hi kuma nhlulelo wa leswi hi hlanganaka na swona. Diálogo nacional inclusivo. A ninga taia mina. Ii niki. Kumeka. Kuva unika mavonela ya wena. Kuva aleso swivonaka na swi homboloka swi cinca. Atiku ila wena ila mina. Atiku ila Mozambique ila hina mwingisetsi. Akunga tata munhu ile handle ku va talulamisa leswi swi hombolokaka a tikweni la hina. A vinyawulo a hi nhlulelo. Ku kala hi nga yangulani ke na yona va hi nhlulelo. A nhlulelo i mabulo. A mabulo i ku yakana. Vamos lá falar. A falar é que a gente se entende. Ele é uma bula manga carimba isso a matuino. Kuvai kuma chulelo. Wale shi changa nganga nashon. Ai chengelin. Mozambique lui. Iwain. Lugu mwa chula. Akuna na womuwe. Lui angata. Muyaka akalo gingalin. Tiva akangwe le shaku. Le susu yenjaka. Kuvau chelselan zaku tikula wen. Na wen na wuti chelselan zaku. Swatsisa swona. É difícil. Mas não é impossível. Swa karata yena kutsongo. Kamba swivule leswaku hi leswi kala ku inga ta tsuka eswifikelile. Mozambique avança. Tikula kurula, tikula ntwanano. Hi ti buma ke ku va hi le vatshamitiko. Vana va Mozambique. A swi feni. 4 de outubro de 2026. Kuzaimba hi endlisa xileswi ke. Hileswaku hi le ku ruleni.

Swinyika na mpela ni usiwana loko lwe vanuna ni xitekela a ku ti khoma ke leswinga vanuna hi xiswona ke leswinga munhu muzana hi xiswona ke 4 October 2020 xikarhi hi ndhundhuzela ku rhula tikweni la Mosambiki karhi hi tlangela lisiku likulu ke oh hina swanga vatshami va xifundzankulu Gaza dzongeni ka tiko hi tibuma hi ku hetelela hikuva murhangeli wa tiko a ta rhangela mintirho leyi kusukela kwala doropeni la Kanchayinchayi a partir da cidade Xai-Xai o presidente da república va falar pa o país e o mundo sim senhor kusukela doropeni la Kanchayinchayi murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapa a ta rhangela mintirho leyi ya vukulungeli bya lisiku likulu lisiku la kurhula lisiku la ntwanano lisiku la la lirhandzu a tikweni la Mozambique oh kani mambo siyanga hi karhi na kambe hi ya mahlweni ku va hi khongotela ko ka vatshami tiko hinkwavo seyisisawu ku kurhula a ku ve na n'wina Lucas 24:36 loko hi hlawutela bibele a kurhula a ku ve na n'wina a kurhula a ku ve na hina vatshami tiko ama mara mina swi ni tsakisi leswi endle tenga tengisa mbilu ya wena seja un poco ponderado hi ku zwe loko hi za hi ku zwe leswaku yo tengisanyana timbilu ke a swi vevukanga ha mina a ni lavi ku va ni tolovela a swi tiva tikhomi loko u endlisa xileswi u ta endla leswaku va a kurhula ku likora xikarhi ka wena loko kurhula ku za ku li kona xikarhi ka wena andyangwini nakona ku ta va na kurhula a loko kurhula ku li kona ndyangwini amugangeni nakona ku ta va na kurhula loko kurhula ku li kona mugangeni na tikweni ku ta va na kurhula hi leswi hi lavaka swona ke Gloria Mukhavela i mun'we ka vayingiseti vakulu lweyi a londzovoteke a vukulungeli bya ku ndlula ka 15 na phazama la a vukulungeli la ku ndlula ka 15 na lin'we 50 mazon ya Radio Msambiki a ni tlangela ku ka hinkwavo va xitichi lexi xa Radio Mozambique. Vocês estavam de parabéns. Do topo à base, da base ao topo. A Radio Mozambique Gaza. Oh, logo ni le kaya. A ni telisa manyao. E vai nyingi lava vulaka lixo. Se não kombela ka. A tolo muni bele dish kulingwana. Leli li seketela ka hina va mamana ku va hi ya xikolweni non é problema quando uma mulher vai à escola e nem deve ser problema a swi nga vanele ku va swi voniwa swa nga guwa loko mamana a ya xikolweni no kombela mutlhela muni phindela dixikulelo i Gloria Gloria lweyi a kombisa a va yingiseti vanyingi va xitichi lexikulu xa wa xa Radio Mozambique ah ma ni tsakisa hi leswi mu endlisaka xiswona mu hi nyika xithuso oh se wena loko u hi byela marito ya n'wi lawa hi ta ku yini hina ke hi nga vadonsi va tintambu namuntlha ni tirha na mabunda laha swi ta ke umaulatso a ku ah loko makaringi a va yingiseti va vula marito ya n'wi lawa a ku na swin'wana hi nga swi endlaka loko na hinavo i nga le ku tlangela khari mambo hoje sempre projetando Mozambique Radio Mozambique hi va hi kulungela ku ndlula ka 15 na lin'we 51 anos Radio Mozambique cinco e quarenta e cinco estava matemunha cinco
Merci beaucoup. Karimambo.

0: Sinceramente, fazer mais como? Rádio Moçambique, 5h45.
1: Matimu ya siku.
2: E 4 de novembro.
0: Segora já 45 minutos que vem na paz amanhã na Kutsongo que Ricari e tudo lá me selege ele que vai com muito se tu e que fixe lá a Matimu e a Siku e a Kulana Cassini e Siku lá na Muta.
3: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti tisikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
0: 5:48 minutos, material simungi seto kurenzeka e falele kasi kuvai kufikisela a Matimu ya siku e kupaza makasi.

0: tita ba iku fikisile masiku amatimu ya siku lawa makalaka manga hela nanga ni siku la namuntla ku sunguleni leswi swi sinseke ku va hi tsemerisa kasi swi komba leswaku matshamela malolo amile ku va hi moving seats hi ku fikisela amatimu ya siku 4 ka outubro ka 2026
1: waio. Matimu ya siku.
0: Quatro ka outubro ka lembe la 1992 ku sayiniwile xipfumelelwana xa kurhula dropeni la Roma leswi swi kombiseke a ku hela ka nyimpi atikweni la Mozambique ndzhaku ka nkhululeko.

Akusayiniwa ka xipfumelelwana xa kurhula swi kombisile aku hela khume ku gama ka nyimpi leyi yi tekeke a chumela malembe ni ntlhanu na lin'we. Ka yona swinyingi swi woneteliweke leswi swi tlheliseleke ndzhaku swinene a nhluvuko wa tiko. Kusukela ku sayiniwile a swipfumelelwani swa le Lusaka hi 7 ka Setembro wa lembe la 1974 xikarhi eka khale ka mfumo wa ukoloni. A xitshungu a xi le karhi xi hanya a kurhuleni loko a yi nga le ka ku hetelela. Kurhula ntsena loko ku tekeke a kusuhi ni malembe mambirhi lana ke hi Agosto ka lembe la 1976 a tiku la hina li tlheleke li va a nyimpini yikulu. Masonchwa ya Rhodesia ma dumelile a muganga wa Nyazonia xifundza xa Barwe a xifundzankulu Manica lana ku dlayiweke a ku tlula 870 wa vana va tiku la le Zimbabwe lava a va rhurhelile a mugangeni Eluya. Hi 1977 ive a swifundza swa Tete na Gaza leswi swi dumeliweke hi masonchwa ya Rhodesia na le Tete iveke a migangeni ya Shioko ni Dake. Kasi ka Gaza ive xidoropani ni Ntsindza a Xikwalakwala Mapayiriyo ni miganga ya Xitanga ni Nwantsene. Udumeli leli lilandzeliwile hi nyimpi yikulu swinene yi hlaseleke atikweni ku ya fika 4 ka Otubro wa lembe la 1992.

0: akusendiwa loku ka xipfumelelwana xa kurula le Roma swikotikile ekola ka ku tinyiketela kukulu swinene ka xitshungu kuveke na useketele la matiku ya vambe na antiro hinkwawo lowu a wu le karhi u rhangeliwa hi Armando Emilio Gebuza na kombisa a mfumo kasi hi tlhelo lin'wana hi Raul Domingos loyi a kombisa Renamo. Swi ni lisima mwingisetsi a ku va u swi tiva leswaku na ku nge se na a sayiniwa a xipfumelelwana lexi xa kurhula le dorobeni la Roma ntsindza wa tiko la Italy ku ve na ku thindeka kunyingi kumbe swinyingi swi humelelile leswi swi xikuvaliseke a xitshungu xikan'we ni matiko ya vambe. Nambiswi lexitano ndzhaku ka ntirhokulu ku ve na antwanano a 7 ka Agosto ka lembe la 1992 xikarhi ka khale ka murhangeli wa tiko la Mozambique Joaquim Alberto Chissano ni murhangeli wa Renamo Afonso Dhlakama lana ku gemiweke leswaku a xipfumelelwana lexi xa kurhula a xi fanele a ku va xi sayiniwa hi 1 ka Outubro leswi swi kalaka swi nga humelelanga. Hi 4 wa Outubro wa lembe la 1992 se lana a ku nga hana ku tshemba ku sayiniwile a xipfumelelwana lexi xa kurhula leswi a swi tlhela swi tlhelisela antwanano ni rirhandzu ka xitshungu. Khale ka murhangeli wa tiko Joaquim Alberto Chissano na murhangeli wa Renamo Afonso Macacho Marceta Dhlakama va sayineke le dorobeni la Roma xikarhi ka ntalo wa vanhu ni vakule va mahungu a xipfumelelwana lexi xa kurhula a tikweni la Mozambique. Kama timu ya siku namuntla itsundzukile aku sayiniwa ka xipfumelelwana xa kurhula a dorobeni la Roma leswi swi kombiseke aku hela ka nyimpi a tikweni la Mozambique ndzhaku ka nkhululeko. Matimu ma baliwile a Dalila Mikidad ma tolokiwa ma tlhela ma kombisiwa a Rui Makaringi ka u khangisi bya muchini bya Mariamu Amiri.
1: Mutwile matimu ya siku.

Xitsonga wa ri na mi va ku tseketsela va vula leswi taleke ha wena ke u nga godoli ya na mahlweni você tem propósito. Ungava hlamula. Va tsiki va endla ku rhandza ka vona ke.

Ivula mpela itisile loyi anga na xikwembu na ku hinkwaswa na ku rhula na ku tenga ana ntsako ana ntwanano sima dzitsutsu oh osianga ilonzo bota nkarhi lowu ke hikuva hi dzunisa xikwembu nambivo ku tseketsela va vula leswi taleke ke u nga va hlamula swi ta lunga mpela loko swi endla swi yengisa xileswi ke swi komba leswaku swi ya ku lungheni na un desista meu caro.

E ku pinda pinda pela hi fanele ku va hi ti sola hi ku please forgive me. Os hi kombela ku va u hi rivalela mpela. Imbilu hinkwayo. I nkarhi wa ku va mun'wana na mun'wana. A ti sola. A va kombela ku ka xikwembu lexi xi kalaka xi nga yi nghohe ku va xi hi rivalela ni ku va xi katekisa tiko la Mozambique. Mingisets, nambi yo endla ngi yo phindaphinda ke i ku va a nkarhi u kombela swo sweswo ke. Hi vurile leswaku kusukela 6 horas ku ya fika kusuhi na 7 horas a yi nga ta endla swin'wana loko yi nga le ku va hi khizama ke hi matsolo. Hi kombela ku ka xikwembu xa ntamu ka Allah hikuva xikwembu xa xin'weke Mozambique i un país laico i nga leswaku a tiko la hina la pfumela vukhongeri lihi na lihi loko xikwembu kasi loko a leswi hi lavaka swona i le xikwembu a tiko la pfumela. Hikuva hi kongoma uga n'wina ku na swin'wana hi nga swi endlaka loko hi nga le ku phindaphinda na hi bakola ka han'we ke khani mambosi yanga yana mahlweni ku va u tlhavukanyisa tindlela ta hina nambi swo endlangi swo tsondzoma a yi nga ta za yi thindekile mpela

0: beijo nenhum. Desse jeito não é normal. H2O, carete, quella Moçambique, Ingaca, 8 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
2: Tindambi, tienga tiliku tualana katinsuna.
3: Jayama tivi, lawa matengaluta kumati.
2: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
4: Biku wa shitsundzuxu mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
5: Votação é o Nangalaka e a Cancari, o Antimantima.
6: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Bangetengom, Ekulanza, o quer votar, o Tsalacódigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, e o Gamo o confirmará.
5: Logo, Pazamili de Getalaya, Bangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
6: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio, Itirimi Enquaio.

0: swona ka xikhati lexi ku nga va ku komba leswaku u sangulile nhlakano a xikarhi ka ntlawa wa xikola de Sargentos de Boan, masocha ya Boan, ni ntlawa wa Ferroviare de Gaza, nhlakano lowu biliwaka muganga wa Hanyani ka Liga Disportiva wa ka Matsolo, kutani Liga Disportiva wa ka Maputsu, kwalomu ku nga vonaka ku venyi va muti va Lisini ku nga Liga Disportiva na vabili hi ntlhanu wa swigolu bya ku anguliwa hi cin'we, ntlhanu ni swimbirhi bya ku anguliwa hi cin'we tolo. Tolo hi tihi ntlhanu ni cin'we, kani leswi hi phazamile i ntlhanu ni swimbirhi bya ku anguliwa hi cin'we. Hi na kulori nyamuntlha avenyi va muti hi van'wani loko hi cukisa hi ku lomba hi xikola de Sargentos de Boan, Anabela na Carlo Xibindi. Va ha komba ku tshwitimuka va yina kulori kusukela xikola de Sargent kutani a kampu ya Liga Disportiva wa ka Maputsu na va belaku ni xikola de Sargentos de Boan. Hi ramba Anabela bya leswi ha ku losa yina kulori hi wa wula leswaku nyamuhla i muti wa ku lomba wa ntlawa wa xikola de Sargentos de Boan, tolo ku unikile a ntlhanu ni swinharhu swigolo ku nga 8 wa swona, a ka suka nyamuhla ku famba yi.
1: Na kunani Idrasu hi tlela ya ngula kusukela a kampu ya Liga Sportiva, ntlangu wa leni wu sungulile wu beliwa swiyimo swa 4 minutes a handzu wa le 0-0. Idrasu hi nga hlaya swaku xikola Sergent wa Boan a nghenisi Pelembe, a nghenisa Kalori ku huma Julinho na Ito, kasi Ferroviari wa ka Gaza a sikizela ni vabeli lava nga endla 45 minutes wa ku sungula. Hi nga ka swaku ntlangu wa peza ka mitlawa yimbirhi, a nga va Ferroviari wa ka Gaza a nga va xikola Sergent wa Boan, a goli loko byi tumbuluka swi nga ta hlamanisa swa nga hi swo swi bola ni va Ferroviari ka Gaza. Ni vona Vasco ni bola, Vasco a pfula bola a pfulela Jen wa famba a ta chilula a tlhelisa bola jantshaku Jen a sindzisa Ferroviari ka Gaza, tlhelisa bola bya ka Mbelikulo byi lata va Domingueshi, Domingueshi a pfula bola tibandzelekani wa tikampu a tibidi a khatambela ku sungula khatambela o bidi va nyimisa bola hi Xudlu va tlhela va teka swikola Sergent wa Boan ambo wa Pito a likolayani ambela Ferroviari ka Gaza a bi bola a kuma wanuna wa swikola Sergent wa Boan yi khatiwile Ferroviari ka Gaza, va tekile bola Ferroviari ka Gaza ku zengela mbeli wa swikola Sergent wa Boan a susa yi tlhela yi teka Ferroviari ka Gaza. Ni vona Vasco ni bola, Vasco ni bola pfula bola bya tlheleni la ku nga na Belkulo byi la ta va Vidani va susa va swikola Sergent wa Boan tlhela yi teka Ferroviari ka Gaza a va bola bya luza a ta va kusuka ni bola tlhelza xikola Sergent wa Boan a nge se ba bola Vitorino a bi bola Vitorino a kongomisa bola ku nga na Ngwenya, Ngwenya ba bola tibandzelekani wa tikampa tibid va nyimisa bola lweyi Julinho a nyimiseke bola va tekile va Ferroviari ka Gaza hikwala ka Jen, Jen ni bola a ba bola Jen a kongomisa lomu nga na Musaji, Musaji ni bola va teki bola va xikola Sergent wa Boan hikwala ka Ngwenya, Ngwenya ba bola jantshaku va tekile va Ferroviari ka Gaza hi tlhela yi teka xikola Sergent wa Boan a ya hi mbangu Boan va teki Ferroviari ka Gaza lwa hi Vasco, Vasco a ba bola a kongomisa bola lowu nga ni Belikulozi na ta va Xudlu a bola bya luza a ta va kusuka ni bola tlhelo bya xikola Sergent wa Boan kambe ya vakhuzeli vahisekeli hi lavaka mahlweni ku bandlukana ka Risibindi nkama leyi nga ka 6 minutes a nkama lowu i wa ugamu a mintlawa yimbirhi ku ta fika sweswi i 0-0
2: loyi hi nga hlaka leswaku a yala ku ntlhantlheka kusukela ka miniti ya ku sungula ku komba ku dringana hi mabelele ni mahincele ya mintlawa mbidi laha hi nga hlaka leswaku a ntlawa wolowu wa Ferroviari de Gaza nambileswi ti kombaka ku va ntlawa ku tlula ntlawa wa Sergent ka nkama lowu wa ku sungula, ni nga hlaya leswaku ntlawa lowu wa Gaza a wu nga se yi kuma ndlela kutani ke bola ni mabelo ntlawa wa sargento kwa tsasa mbelo wa Gaza gunya bola vatekile va Ferroviario Gaza e Vasco apeta ka bola tsasa mapena kwa tsasa mbelo mbenga ya mukela ka bola nyingeta ka Dominguez ilwa Dominguez akhalutila jo khalta mbena paleta bola khalto zwa zwa mpaletela munyingeta anikela ka tsasa lokula bi bola kuna munhu wa kulondovota laile bola batusile va sargento e bola de ilusa Ita vashikatisi kutani ke ugamu mbele wa Gaza Ata va hivu tija danta wa Sargento wa Boane kutabi wa shikatisi Shikatisi danta walu wa Ferroviario Gaza Ikati wili Ferroviario Gaza kwa kesa Isa kutana kesa ka bolda danta akula wa kesa ka bolda kesa ka paruki Mparuki diaka guardare tiluya na E Vitorino che sa capoza camparo che imparo che cutan che apeta ndele kanene wa kampat biza kumba boza khelweni kwa kasa dominge jateka bola na famba kukuvisiwa mbwa pita atira bila pita kambe e ugamo itava shikatiso sha ukatisa nta wa sargento wa Boane A big sea ball and below and our fair of earth gaza come and put a cat see one chawalu while sergeant. I'm sick below and our fair of earth gaza bish cat is a good and get ballers up boy. Like a sandelegani, kume camp, we have a below and our sergeant one again in Gaza, Chiluli, ballers boy and Pokena, Kuna Monoculo, and about the Ugamo was so silly, was sergeant to baller would take a casa calor, right? Ya ningene ni mumuka lori lwe kutani ke apeta bola dzake sa machweni kwa ke sa mbelanta wa Ferrovel yakazikumbe kuba sargento wa Boane e u gamu bola dzi atinda kwa ke sa Vasco ateka hi Gaza lwe kutani ke bola vasusile va sargento bola kwa ke sa mbelanta wa sargento gunya ka bola dzi emso ishikuwa vateka va Gaza kambe ke bola tafadzi

0: kelweni la kumeka ka ngwenya ngwenya peta bola mahlweni ko ka sambilimbeni wa ntlawa wa sergeant baka bola za phaza ka nuna wa ferroviario hambisa ntamo hi ntamo va tlhangaveta bola fazi ya ku luzeni va yimisi bola kutani ke ferroviario hi lwa buyaka chene ni bola a yi kelili jen bola va tekile va sergeant a ta chelula mbeni wa ntlawa wa sergeant yena bito a nga chiluli a nga yi kumingela kelti bola dya ntsako va kha khelisisa bola dya ntsako ka mbelombeni wa ntlawa wa gaza kambe ke hi ugamu bola yi tlhela yi teka kalori kalori ni kalori a chululile bola kumbe mpfukeni kambe a kontletile mbele wa ntlawa wa gaza kartao malelo mamana wa kombekisa ka mbele wa ntlawa wa sargento a je ku kahlulisa mbele wa ntlawa wa gaza yena kalo kambe a mu hingeletela a gama hi ku mi tsutsumeta kutani ke va mi komba karita wa malelo mbele wa ntlawa wa sargento kutani ke bola za buyani va gaza bola peta bola za khesa majeni kambe ku a humelela mbele wa ntlawa wa sargento a mi sivelela hi bola dziyi luza va cikumetela bola kutani ke va sargento kutani ke hi lweyi sargento a buyaka a nga yi mahlweni a khelisi bola dziyi ntsako ku yi khasa na dumba ta vangwenye loyi kumbaka bola kambe dziyi luza khelweni yi ta cikumetela ferrovero ni vona dumingesh a yi teka bola mbele wa ntlawa wa gaza a cikumetela bola dziya ka vaxi ka khelisa ka bola dziya ka dumingesh a chululile dumingesh bola dzi famba hi le ntsako ka baliza dziya luza a ta va kusuka ni bola hi khelisa ntlawa wa kwencekini layi
1: a nga ta va kusuka ni bola a ta va swikatiso xa nkhona na xilumba ferrovero ka gaza ferrovero ka gaza di bola dya kuma ambeli wa xikola sargento wa bowani ambe wa pito a liko layani mamana swiwana ku hambe a swi vonile a ta va swikatiso dumingesh a nyimisekile ku va a ba swikatiso ambe wa pito a nga se nyikela nawu a nyikele nawu wa boya dumingesh a ba bola va susile va xikola sargento kumbe a khomile vitorini hi ku kahlula vitorini a ba bola a kongomisa bola la u nga na kalori kalori va mi tekele bola hi ferrovero ka gaza tlhelisa bola dya ntsako la nga ni belfulona yi tlhela yi teka xikola sergeant wa bowani hikola ka muzonga muzonga kongomisa bola la u nga na juma juma ku xa ku teka a nga pfula bola dya ntsako la u nga na paruki paruki a tlhelisa bola dya ntsako a bola dya luza a ta va ku cikumetela kulumba ferrovero wa ka gaza a ntlangu ka risibindi wa hisa mintlawa yi bizi ya ku humelela kumbe munhu ka wona dya pfula marikadori a yi teki nkama a cikumeteli ferrovero ka gaza va teki swikola sergeant wa bowani hikola ka juma juma ba bola kongomisela ku nga ni mpelikulozo lwa hi gugu va teka ferrovero ka gaza va nyimisa bola hikola ka jena jena a pfula bola a pfela vasco vasco a tlhelisa bola dya ntsako yi teka sergeant va tekile va bya swikola sergeant wa bowani a tsemakandzelakani wa tikampu a tibizi hikola ka ngwenya ngwenya a pfula bola tlhelisa ximasi a pfulela musaji musaji a tlhelisa bola dya ntsako a kalori kalori va bola mpfumawuli kumela guardared a khoma a khomile guardared kalo a khomile kalo nika 14 minutu xa nkama lowu i wa ugamu i 00 mitlawa yimbirhi kalo ha bulisana layani mitlaku swa xidyekana a nge se ba bola kalo ku ni ku cincana ka vabeli a sargent ka risibindi a ya mahlweni ku cinca ku huma ka mizola bya sexi musaji ku nghena ka mizola bya nozi ku nghena penter wa nghena ku ngheni na kona ka mizola 8 hi tlhelizamu xikola sargento wa bowani
0: monye
1: a cincile kambe ferrovero ka gaza a nga se pimisa ku cinca a nkama lowu ku voniwaka mbeli wa ferrovero ka gaza a kumeka ka a ntlangeni juma kolayani mbowa pita kolayani na mutlhavukanyisi wa ferrovero ka gaza a nyika mati vabeli na lontsovota a ku va nyika a swileleto hi nga hlayi dira swivenge seti ntlangu lowu hi nga wu vona tolo laha ku hambanile ntlangu swinene ntlangu wa namuntlha sargento.

0: na yena Bekem na tidula misile tero vhera ka gaza na yena tero vhera ka gaza imintlawa imbiri ilava ka kuhumelela ka madambo ya namuntla kambe leswi yeke leswaku kati mina ndzisaleke itativa swaku vataringana kumbe kuni vanga ta pfula ka markadori kambe swi ta kwini a bola tsukile na kalong kalo abi bola dzibandela kana ti kampa ti bizi vatekela swa sergeant kwala ka zwibini zwilinga tsama ka ndala kana ti kampa ti bizi akatshila vamutswela zwilinga ikumi ndlela nyimisa bola zwilinga atlerisa bola zwilinga dzan sakula kungana magaya magaya wa buya magaya vona mbeli kulozi a bola magaya dzikalitenhla ka mabaliza dzi aluza atava kusuka ni bola etlhelo dza fero vhero wa ka gaza
1: fero vhero wa ka gaza guardare dilweyeni ikaloo kutani ke hilwa baka bola kongomisandzela ka nini wa tikampa bidzi ka tlhasa mbelontla wa gaza gunya ka bola hilwa ferroviario kambe hi ugama hi le kule a le limiti nenge mbelo wa sargento a susa bola dza ka guardarage hilwa a susa ka bola bola ndzele ka nini wa tikampa bidzi ka tlhasa mbelo vasco kutani ke va mu tekele bola ka humelela mbelo wa ntlawa wa gaza a kumba bola dza ka guardarage yena kaloo kutani kaloo abi bola ndzantshavi kwa khesa mbelo mbeni wa ntlawa wa gaza a peta ka bola mahlweni kwa khesa mbelo wa ntlawa wa gaza a mukanganyisile wa lwisa a kukumisiwile nguwa piti mujoana musaje ali no wanada a mbelo wa gaza layina na yena voloko va mu henyile layi ndzeni ka ndzhati loko pfula u pfuluvundzeka mbuwa piti mama na joana a ku no wanada mahuphe kutani ke hi tlhelo dza vabela ntlawa wa sergeant wa bola ku leswi ntlangu u fambisaka hi swona anabel swa karata i swi nga chuka swi endleka a nga va gaza a nga va sergeant ku tlakuliwa markadori ka nkamalo wa ugama
0: na kunene a ntlangu lowu wa hisa mitlawa hi bidzi hi bela hi ku dzingana kani mama na zwiwana a bola dziluza na tlhateka karita wa marel jen mubeli wa ferovhero ka gaza a tava ku chumetela ka bola hikwala ka swikola sergeant wa bowani ni vona kalori ku va chumetela bola a dziki bola kalori ku va ku ta chumetela a mbeli kulozi lwa hi isa isa chikumeteli bola kongomisa bola mungana paruki a bola dziyaluza tava ku chikumetela ka ubedzi kulumba swikola sergeant wa bowani a chikumetelile Isa vona Mika xa ta chulula kumela gwadala khoma a bola dzikalita tlhelo dza baliza dziyaluza dzikalitile tlhelo dza baliza ali kusuhi xikola sergeant wa bowani hi ku tsakalo a humeleli a humile barakeni kumi a balizeni a kongoma a lemukani bola kambe bola dzikalita tlhelo ka baliza dziyaluza a barakeni se a nghena kwihi a ta va kusuka ni bola va sukile ni bola va tekiwa swikwela bya rixendi kwala
2: kazakarata
0: captown u ku yini dras
2: zakarata ku zi tiva ku zi sukela kwihi
0: zakarata a wu zi tivi hi lezi bola va ferevhera ka gaza ni vona dinigexi ni bola va famba dinigexi kambe a nga yimbangu dinigexi va tekile swikwela bya rixendi wa bowani a ta chila mbela swikwela bya rixendi wa bowani kalori wa famba va tekile va ferevhera ka gaza hi le mbela ferevhera ka gaza loyi a ta va jen a ba bola hi mpfumawulu kongomisa bola mungana jude a nyimisa bola kumela guardared a susa hi le ferevhera ka gaza ya ta chulula ba bola dzikatenhla ehansi ka mabaliza dzialuza a ntlangu wa hisa karisi leyi
1: na kunene ka minkama leyi ya ugama ni vona ku kazateka ka ntlawa wa ferroviario di gaza loko bola dzi ni va sargento swi endla yimayima yikulu ku fana ni swoswi bola dzi kumeka kani va sargento va bowani a petaka bola dzi ya khasa mahlweni kambe a ku na munhu wa gaku kasike wa va sargento ko khasa va gaza va teka bola kutani ke bola dzi kumeka ni mabela ntlawa wa sargento a petaka bola dzi ya mahlweni kambe hi ugama va susile va gaza hi le kutani ke gaza ya buyani bola ya ha buyi mbangu hiku sargento a tekile a teka bola dzi ya kheriweni ku hlongolisa pelembe kanga ha tlhasanga pelembe bola dzi yi luza a ta va ku chikumetela ka ntlawa wa ferroviario di gaza ile kule vachikometera bola dzaka guardareti wa Gaza yena kalo kutani ke kalo ganshili bola dile mpukeni kwa kasambele mbeni wa ntlawa wa Ferrovera teka ka bola apetela Dominguez kutani ke ni bola jandlela Dominguez ajo kaluta wa kinakina Dominguez ai mila nga ikumingela kesa bola dzansa kola kungana Vasco akumba ka bola kwa kasambele wa ntlawa Gaza awili kambe ugamu yasindisa Gaza papeta bola ka Vasco kangimbe ugamu bola ya luwa mavukweni ya gwandereti yu kiturini ikelganta waluwa sargenti kutani ke sargenti yu ya ka ponteni ajao kaluta kalutili kambe mpele wancha wa Gaza yena isa asusa bola kasike juma asuki bola dia luza uchikumetela baba sargenti bola kwa kasa mbele wancha wa sargenti lue kutani ke imisa ka bola apo kwe bola vapeta va Gaza ili ya Gaza bola eu gamo kwa kasa mbele wancha wa sargento kambe ke mbele wancha wa sargento asusi bola kwa kasa kalora teka bola kalutili kalora nga imakweni kalora vamsivililili kwa kasa juma asusa bola bola ndelekani ni watu kamba bidi la kungana Vasco Vasco adoko la mbele mungu apeta bola ili ya kutani ke Gaza Ferrovera wafamba jangele anegeni kansa kuru ukula nga shule ikili kuwa makweni kwa kasa Dominguez desha veji nukoi Dominguez na dumba lisaku aka Gaza Annabelle ajali divata wambita na hiu Dominguez ili sainchwa kaisona kutani kia bela saku kakulisa saku shonga kambe ke sosi langa skota anga kwenye nchumu bola zi iluza kulu ni baliza ankangu uimili hafa kunu mbelu ala vitiwa kambe kele asekeleke kambe kele stieke ili saku ikelo za Gaza kambe kutani ngena kamizola numero 20 enja gama na singe sewa tano bola batekili wafele katike wa sargento sargento kutani kia famba na du bola mbele wancha wa luo wa sargento ya peta ka bola ya mashwena imsa bola ya ponteni eu gamo Gaza susa Ferrovera a peta bola ya kata wana Vasco kwa kasa mbele ya peta ka bola ya kasa mashwena kambe ke kuni jaza Gaza chono Gaza apurubunzeka akambuwa pitu afana kila kuwene ya imisei anchangu kutani ke itafana lisa kundaka malwe hata ningena kumbangu wa mana ilu atamisiki la hii ina kumbata wa mumbini
0: ilu atamisiki la hii hata kutangena mata udao wa mbona kamba hata kumakarta wa marelu kutu kufika kama mana Johana la hii tava umesima ritu yokari kutale shwa kuni wikali au nga ntende mama na Johana nga umusamula ntena ikarta onda alani onyi mela ntena kuwa avoneli uwa ita udao akubasi ata mchateka akarta ondia ya kama wangena uta uma
1: aminekili wakwela kusekeleka agama ikunzuka mukomba karta wa marelo na asamili anuna liwa Gaza
0: na kunen inkwa sista msekim na kama wangena riku wa uma ikenlam Ferrovera waka Gaza kamba mbelo wa Ferrovera ka Gaza ata umesiwa imaka kamba vesho umesiwa ka imaka auma na akumi akarta wa marelo kambi ingaka soka wicha za skola kombiza Ferrovera waka Gaza angese ume uriku e uriku lua kumekaka anze ni kama haka akuba auma kamzola doji lwei asili waka ita kama au mile uriku
1: ae uriku wa riku
0: iriku meshu riku angayenja nganchumu au meni uriku zaki kami nchangu utaya ama sweni kubeliwa angamali wa ugamu ilika 25 minutos kosa lantena makumambiri ya timini kambi bola kume li guardare di akoma aba bola kalo zibanza la kano wati kampu wati bich sili wa ferroviari le ferroviari asintise kwa laka Dominguez hapo ntena tachulula ba bola akuna munu wakulo ntovo wataka ferroviari gas kwa mela mbeli wa skwal sargento wa buwani ba bola mpuma uli bola zia lusa atava ashikatisu kumbatava kusuka ni bola itlenu za skwal sargento wa buwani asukili vitorino ni bola bi bola zibantela kala watikampu wati biti kumela nuna wa ferroviari waka gaza susa nhloko zia lusa ata va ku cukumetela kulomba xikolo ya sargento wa bona a cukumetele mika dya ntsha ku bola la ku nga na bel kulobye kambe va ka gaza va susile a bola dya wula minengeni ya kalo kalo a ku dzitshi dya ka kapitawn kapitawn a vona bel kulobye layani ya famba kambe yi tekile ferroviari kuma ke chokuite ke skola sergeant wa bona tlhisa bola dzan tsako kola ka zwilinyi zwilinyi wa ndzulukala nga ikumi ndlela basusile ba ferroviari ka gazi a tlhateka skola sergeant wa bona aba bola mbele skola sergeant wa bona ri bueka kalori nhloko basusile ba ferroviari di gazi a bola dzia lusa a diseluza kambe dziluzile a bola dziwala minengene ya guarda redi kalo abi bola kalo ba susa skwa sergeant wa bona bola dzina kalori kalori vatekile ba ferroviari ka gazi ile mbele wa ka gazi akongoma ponteni lo atava musashi musashi aba bola ba susa skwa sergeant wa bona kola ka pelembe pelembe tlhisa bola dza ntsako longa na magaya magaya bona zwilinyi zwilinyi atama ka ndzana kana ti kampati beat akongomisa bola lomunga na pelembe pelembe nyimisa bola nga ikumi ndlela tlhisa bola dza ntsako longa na zwilinyi zwili yanga ikumi ndlela me kampu ya vabela ferroviari ka gazi a tlhelisa bola dzia ntsako longa na mika wa buya mika ta chulula a va bola yi tlhelweni va susile va ka ferroviari ka gaza ikola ka juma a bola dzia lusa a ta va asikatisu xa nkhona na xilumba va ferroviari ka gazi a ta va ku cinca ka ferroviari wa gaza ku huma Dominguez ku nghena kamzola 11 hi tlhelo bya ferroviari wa ka gaza kamzola 11 hi tomas hi tlhelo bya ferroviari wa ka gaza a humile Dominguez dya aledza ku karisibindi zienca hinkwaswo ku kahlula kambe byi humile bola na ferroviari ka gaza a tsemeka endzelekani wa tikampu a tibizi ferroviari ka gaza a ba bola ferroviari ka gaza ta chulula bola zi khali ta endla ka mabaliza dya lusa a ta va kusuka ni bola tlhelo bya xikola sargento wa bona 28 minutu zwi nkama lowa wu gama swa yala ka mitlawa yimbirhi ku pfula marikadori ka risin
1: na kunene xipetakulo lexi xi enciwaka hi mitlawa yimbirhi ku jeleka ntsena mun'weyani a swi kota ku ninghenisa ku ve ni swi ta ya mahlweni hi ku xonga ni ku nyoxisa kalori ni bola a ta chulula a nga chulula khesa bola dya ntshaa ku humela mbelombeni wa ntlawa lowu wa vasargento kambe ku ya kula mbele wa gaza a susiwaka hi mpfumawulo bola dya lusa kaskedali ndzeni ka nkampu bola ku a khesa mbele wa ntlawa wa sargento a khesaka bola dya a khesaka mbele i tu nanonono a yi tu kasi i ngwenya bola kutani ke dibuwile dya khesa mavokweni ya guardareti wa gaza lowa humeke a khoma kutani ke gaza ya famba a peta bola dya khesa makweni a susiwaka bola kua mpfukeni ku a khesa mbele wa ntlawa wa gaza a yamukela ka bola dya ndlela hi loyi ndlakama wa buya ndlakama wa famba ndlakama a khalutile a wile ndlakamo bola va susile va xikolo sargento sargento kutani ke a teka bola aba bola dya khesa mahlweni va susa va bele wa ntlawa wa gaza kambe ya sindzisa sargento aba bola mabele ya kona bola dya fama milengeni ya guardareti wa ntlawa lowu wa ferroviari kutani ke mbele wa ferroviari aba bola bola zipo mfukeni kwa kilo mbili wa ntawa wa sargenta soka bola ndaka mateka ndaka makesa bola zaka Vasco Vasco wa bola mateka alimu wa Gaza ni bola ajaka njela mbili wa ntawa wa Gaza kumbaka bola zake sa matwena kaluto ajanjela kalutili apaleta bola kambi ugamu wa sargenta wa sosa bola kwa kesa mbili mbili wa ntawa wa ferrovera kumbaka bola diya matwena wa susili wa sargenta bola kutani kenzele kanini watu kampa bizi kampi ke Gaza iteka ferroviaro apeta bola za kasa maskwene kwa kasa mbili mbili wancha wa ferroviaro teka kasa zi munga kasa susumeta bola za kasa maskwene kwa kasa mbili mbili wancha walu wa Gaza ajaka njela paleta bola za kwa Vasco Vasco kutani keba msivele latula msa kwa bola mbili wancha wa ferroviaro akuti bola zandekele ni bola wili bola mbili wancha wa sargento asusa bola dia luza na zikumbi mbele wa ntawa wa Gaza hata ba kuchikumetela kwa sargento ni bona mbele wa ntawa wa kaske wa sargento achikumetelili kambe basusi bola dia luza ba mbele wa ntawa wa ferroviari ita chikumetela a sargento kutani ke kwa kasa mbele wa Gaza asusa ka bola dia luza aza vaku chikumetela kumbeni ka vasargento anke sena chikumetela mbele wa ntla wa sargento ayi misikile kuvena ta chikumetela mbele wa ntla wa sargento a chikumetela bola iisa bola dya ntshaku la ku khesa ka mbele mbeni kutani ke bola ni ba mbele wa ntla wa sargento apeta ka bola dya khesa makwini khesa bola dya ntshaku hi loyi sargento kutani apeta bola kwa khesa va Gaza va teka hi loyi a Gaza a nga yi mbangu va susile va sargento a ta va ku chikumetela ka vabele wantlawa wa va sargento ku ta va ni ku cincana ka va sargento
0: hakunene ku cincana ka va sargento ku majulinho ka mzola 25 ku nghena Gerson ka mzola 6 e tlhelo bya swikwadi sargento wa Bowani a cincile Bowani a nga malomu a nga ku chikumetela ku ni ku bantukana ka vabeli be kambi Joana a nga tenganga nkama a mi tlhatekisa ritawa marelo Barros hi ku sa Barros a disikutela michumu xa ka nga swi tivi va cinca vabeli na bola lepara ku chikumetela swikolo sargento wa Bowani kambi Barroso a humelelile a bantukana leswaku hi vona va chikumetela ka a bola mamana Joana a nga ha tekanga nkama a nga ha ti ku kanakana a nga ha ti ku bula mutlhataka karitawu a marelo hinkwaswo khaltile marelo a phakile Barroso a chikumetelile swikolo sargento wa Bowani hikola ka musonda kumbe muzonga a chikumetelile muzonga humelela swikolo sargento wa Bowani susa bola yi tsemaka endzelekani wa tikampani bid kwala ka Ngwenya wo famba Ngwenya kongomisa mahlweni lama vonaka mbele kulot va mu sivelela mbele lweyi swikolo sargento wa Bowani va tlhela va teka hi kalori kambi mabele ya kalori a nga va nga lamanani bola zilusa ta va ku chikumetela kulumba ferrovhera ka Gaza a chikumeteli mbele ferrovhera ka Gaza dya ntshaku laa nga na tomashi hanyima a lavita mahlweni kambi a mi tlakusa jakana lana a mi bowa pita bipitu a ku bola swi ta va dzibi a mbele wa swikolo sargento wa Bowani a ta va xikatisi nokatiwa sargento a bili kapitan monyene va susa va swikolo sargento wa Bowani hi bohe mpfumawuli sargento a bola dza wela minengeni ya guarda red kalo a bi bola kalo hi nhloko va susile va swikolo sargento wa Bowani a tlha a teka monye wa ferrovhiar di Gaza a va bola dzya ntshaku la nga ni belclos loyi a ta va musaxi musaxi ya kongoma ponteni wa famba a vona dumingeji a ta chela dumingeji guarda red a khomile golo Ferroviario Mutsuaji Apula Marcador 34 minutos. Acabou o jogo. Simu casa dele ele falou viado a cagaza. Cada um de gusto cai no puto. Aí é uma cagaza. Nada na chumbo. O pulmão cadou no sajim. A gente vai casar tam. Cada um sai já escolhe pelo onde vou atacar esse bimbi. E com essa bola. Pelo culote de Vasco, bola dançado, passou sua sargento, guardarei da água, melela, casimu sagia, alho, cuchui, até aquela culonzo volta. 1-0, caro seguinte.
1: Bom, a faixa de comba ali, saco, angava gaza, comba, angava sargento, cambia que a gente ombo, eu ele que sargento, casca eu ele que a ferro verde de gaza. Pláticas até que governa as cotas, governa a cuma com ninguém nessa gola. Cutane que se enche aquilo, cutane que antes a ferro verde de Gaza, ele os cotas que com ninguém nessa bola. Também ele é Gaza, a boia acabou de só com guardaria de humilhar a coma. A cucomba com ledo a ferro verde. Ele escutando a gente a caçona, a calutilha, um belo antes a ferro verde, a famba ganha de bola, a cumba bola daquele. Ele é a Gaza, a chelula, ele bola vai emitir, ele também o gam, bola de ilusa, aí tá te cometendo a ferro verde de Gaza. Aí tá te cometendo a belo antes a ferro verde de Gaza. E mano, o con? Ah, só nada, cutano. A famba, o melela, a 1-0. Cutano again. A chatea teca bola, um belo antes a ferro verde de Gaza. Camisola número 23. E Barroso, o Cutane que a gente cometeu ele, bola nele na Gaza, aperta a bola, o Baquele Tilly, e a Luísa Gaza, também o Gamo, um belo antes o Sargento, a sua bola de Aluz, aí estava com o Chico Metela, Columbacá, o Sargento, o Baboano, também o Cláudio, o Chicatiço, a Catiúlio, o Cutane que é Gaza, Ferroviário. E quando que vai sargento, ele vai ninguém na com meio campo, ele vai pelo antigo ferro velho, vai sucir, com aquela Vasco até, a cumba bola daquele, vai apertar bola daquela maquina, com aquela ambele em jacama, a andada com manga bola de aculuzene, a da luzanga bola, com aquele vai sargento, com aquela ambele na guenha, a cumba com a bola daquele, quando que ele. A cumbi bola da Anquilu em Camparu, que é essa bola da Guarlere, que é essa bola da Nguenha. Nguenha de bola. A já uma bola, um belo antes o sargento, que é um belo a Gaza. E ferro velho, essa bola, em Pumaulo, com a melhor, um belo guardare, de antes o sargento, com uma bola a gancha, e com o cachula. Valuza, que é 1-0. Bola para Gaza, para Sucili. Bola em Pumaulo, bola de boa em Fuquene, com a casa de Belo Antawa, sargento, a bola de Abando, só com a Belo Antawa, Gaza e na Tomás, que está aqui com o Chico Metela, a sargento. E no sargento, até com a bola, e coloca a Mubeli na Paruque, a Cumba com a bola de Amaquina, com ele, a Belo Antawa, o Micas. Mica escutando que soca a bola daquele, na peta a bola da calor, a gacha, a sanga com calor, bola de luz, aí da Chico Metela. Sargento, o que vai te cometer ele, o sargento, bola, o que vai sacar a bola de antago. A cumba bola da casa lá com o Mele da Camo, ele parou que lá para a bola, em Pumaulo, Gaza Sousa. Bola com aquilo lá, ele tomar janga de Kumanga e o Gamo vai ter que vai sargento. Ele vai sargento, calor a paleta a bola da casa, mas quando ele vai ver o Gaza, sua bola de Alusa. Ah, tava com o Chico Metela. Bate com o Metelilo, o Tani que vai ver onde está o. Bom, fui me suar em tango, com um belo a Gaza, a Purbunze Caca, com ninguém na massagista, a um espetáculo chimbene na era, ninguém ouve a canhana, Luciano, cambou o cadete lambango, moro ouro a mum,
2: para o governo em Ancama, o caluta.
1: E ninguém na cutane que é cá.
0: Ele cá 39 minutos, camalho e o gamo.
2: Kachikatileji matutwini abiwa kumutinu waya na himu wamba hii 0-2 lezo hula ule hema pikizana ya chapu chapu mapikizana ya kutuhungasela mama heka kwa ka provinsia ya kama pozo. Simamana.
0: nakunena mbeleli wa ferovhero ka Gaza ata humesiwa hi maka awili layana hi nga vonanga nhlayo kambe Rivaldo Kamzolanov hi lweyi a nyimisekeke ku va a nghena Rivaldo a ta nghena hi tlhela ferovhero ka Gaza juju a ta huma handle a ni tivi swa ku a ta va mubeli lweyi a humesiweke hi maka kambe leswi tiyeke leswaku Rivaldo a nghenile tlhela ferovhero ka Gaza hi le ka 40 minutes ko sala ntsena 5 wa timinete ni nkamalwambo wa Peter nga ta komba ka mama na swihwana sikiri ni bola ni voni monye kapitani wa sargenta bi bola a kongomisa bola lo mungana magaya magaya nyimisa bola hi teka ferovhero ka Gaza kambe ferovhero ka Gaza nga yi kumi ndlela bi bola dansa ku langani bell close lwa ta va jen yena bwenzela ka lwa ti kampani bit a tlhelisa bola jen zaka bell close lwa hi musonda kambe bola zikomu guarda redi Vitorino wa swikolo swa zento wa bowana ya sindzisa ferovhero ka Gaza ya ponteni a bola dya luza a ta va a ku cukumetela ku lumba swikolo swa zento wa bowana a ta va ku lumba ferovhero a cukumeteli ferovhero a cukumeteli bola kwa musalangwana Tomash va mu tekela Tomash iva xikolo xa rezento wa bowana hi lweyi bowani ni bola tlhelisa bola dyansa ku langana magaya magaya pfula bola hi mpfumavula pfulela kalori kumela guarda rede a koma a khomile kalo munyimeri wa ferovhero wa ka Gaza wa dlindisa kalo va humelela a ba bola kalo zibwenzelekana wa tikampani bit zinyimisiwa hi Tomash Tomash a pfula bola vona mbeli kulozi lwa ta va Musajini bola va tekile va sargent hikwala ka Paruki Paruki a tlhelisa bola dyantsha ku longa na monye va tlhe va teka ferovhero ka Gaza hikwala ka Musonda wa ndzulukela Musonda nga yi kumi ndlela va tekile hi monye monye a nyima tlhelisa bola dyantsha ku longa ni bell close lwa ta va Jarson wa kola sargent wa bona mbwa pito wa bipita kwa ikatisi ferovhero ka Gaza ikatsuri ferovhero ka Gaza va bi bola kwala ka magaya magaya konga misa bola lo mungana Paruka Paruka ba bola mpuma ula vona kalori kambe kalori nga hazi kuma nga bola va susile va ferovhero ka Gaza ile ferovhero ka Gaza va tlhe va teka va sargent kwala ka monyeni monye a pfula bola a pfula mbele kulozi va tekile va ferovhero ka Gaza va tlhelisa bola dyantsako va seka va xikola sargent wa bowana ile sargent va yi sivela yi kumi ndlela yi tekile ferovhero ka Gaza hi susi bola tlhelisa bola dyantsako va tlhe va teka ferovhero va ka Gaza a ba bola hi mpfuma wulu kumela mbele wa ferovhero ka Gaza lwa ta va sokisi 20 hi dlakama a kongoma ponteni dlakama si bola ntshaku ku va ku ba Tomash kambe bola dziluza a ta va a xikhatisu xa nkona na xilumba ferovhero wa ka Gaza a ni tivi swaku mana a nga ta baka xikhatisu hikusa Tomash a dziki bola ni vona mbeli mumbeni ku va ya ba xikhatisu hi tlhela ferovhero wa ka Gaza a ta va jena baka xikhatisu a ya kona jeni ku va ba xikhatisu a bekisa bola mbangwini ka kona hi na 3 hi na 44 minutes a nga malweyi wa ugamuni a ta ba bola jeni wa buya bi bola va susile va xikolo xa rezento wa bowani va tlhe va teka ferovhero ka Gaza kwala ka jeni mabele ya jeni a nga vanga lamamanene a bola dziluza a ta va kusuka ni bola tlhelo bya xikolo xa rezento wa bowani a nkama wa famba sargent wa luza a ni dumbi swa ku sargent a nga ha endla nchumu majaha ya ferovhero ka Gaza lama endlaka hinkwaswo ku va ma sivelela a ntlawalo wa xikolo xa rezento wa bowani swi nga hi swo swibola na ferovhero ka Gaza bi bola kumela guarda reda koma lwa ta va Rivaldo loyi a ku nghena ka swoswi hi hloko va susile va sargent ke hi susa ferovhero ka Gaza hikwala ka Juma kapitani va famba ferovhero ka Gaza nga yi kumi ndlela ba bola hi mpfumawulo kongoma mahlweni kumelela dakama a ta chilula dakama hi ponteni tlhelo bya mati vamusivelela bya khava va susile va sergeant bola na monye monye a tlherisa bola bya nsaku longa na magaya va tekile va ferovhela ka gazi hikola ka dlakama kambe mabela dlakama nga va nga lamanene a bola liluza ta va ku cukumetela kulumba sergeant va nga ha teki nkama sergeant a cukumetelini a bola bya nsaku hikola ka isa isa vona paruki paruki a tlherisa bola bya ka guardared guardared a ba bola hi le henhla ka 45 minutos va engesele 4 minutos ambela xikola sergeant wa bona bi bola mabela nga va nga lamanene yiwa hi lwi mbela xikola sergeant wa bona ta chinula nga bola byi kati henhla ka ma baliza ya sindzisa sergeant hikola ka monye a bola bya luza mbowa piti layani a ti a ku na nchumu a sekelekile mbheli wa xikola sergeant wa bona bola byi na serovhera ka gaza a ta va a ku cukumetela ku lumba serovhera ka gaza a cukumetelile mbheli wa serovhera ka gaza ku nga mita bola laa ku nga na juma juma vona rivaldo rivaldo a tlherisa bola bya ntshaku hi hloko va susile va sergeant yi tlhela yi susa serovhera ka gaza kumela guardared a khoma a khomile guardared kalo kalo hi kalo a nga khaneli ka risilin hinkwaswo swi endla na miyelila ba bola byi vandzela ka na tikamba tibit hi nhloko yi susile sergeant bola bya luta a ta va ku cukumetela ku lumba ferovhera ka gaza kama lomu tlhavukanyisa ferovhera ka gaza a ngwa hi ku ntlulantluleka lhaya leswaku ku fanela ku va mutivonela hi le sergeant ta tilula kwala tikhali titlheli bya balisa ziyaluza a ta va ku cukumetela ku lumba xikola sergeant wa a ta va ferovhera ka gaza a ya kona mbela ferovhera ka gaza ku va cukumetela lowu a ta va baros a nyimisekile baros a ku va cukumetela a cukumeteli bola baros bya nsaku la nga na jen jen hi hlela ku dlakama susile tlhela yi susa xikola sergeant wa bowani tlhela yi teka a ferovhera ka gaza a ya ponteni mbela ferovhera ka gaza kambe kumela guardared a khoma vitorini a tlhela a cukumetela vitorini hi ku kahlula tlhela yi teka ferovhera ka gaza a nyimisi bola va bela ferovhera ka gaza mi kampu ya xikola sergeant wa bowani kumela mbela wa xikola sergeant wa bowani a nyimisa bola bya ka guardared guardared a bi bola hi mpfumawulo kumela mbela ferovhera ka gaza susa yi tlhela yi teka xikola sergeant wa bowani kumela juma kapitan wa ba bola bya luza a ta va ku cukumetela ku lumba sergeant a cukumeteli sergeant a nga ha teki nkama a cukumeteli bola ka n'wimisala u nga na isa isa vona mbeli kulozi la ta va mika mika xilayani a ni pressound musku layani a kumeka ntlangeni guardared kambe nga kaxaka mbowa piti a bi piti ku va ku nyimisiwa a ntlangu wa umbulukela barozi wa sero wa xikola sergeant wa bowani ku ni mbeli mun'wani wa ferovhera ka gaza a kumeka ka antlangeni va ta u dawu va nghenile tlhelo bya xikola sergeant wa bowani a sekelekile mbeli wa sergeant u kumeka a mbeli wa ferovhera wa ka gaza antlangeni kambe a tlhelisa masajista a le hinkwaswo swi kalitile a sekelekile kambe tanihi nawu a fanela ku va huma handle a ku va a ta tlhela nghena ambowa pitu a hlaya leswaku nambi mbheli lweyi a nga ni pressound musku mika xi na yena a fanela ku va a huma handle a voniwa handle leswaku ntlangu ta beliwa a bola byi se beliwa a tekile mamana joana nyiketa isa wa xikola sergeant wa bowani a sukile a bi bola mbela xikola sergeant wa bowani a kongomisa lomu nga na monye va susile va ferovhera tlhela yi teka xikola sergeant wa bowani hi le bowani va tekile va bele va bola tlherisa bola bya laa ku nga na isa isa nga yi kumi ndlela va n'wi sivelela a ba bola isa a kongomisa bola isa laa ku nga na isa isa va n'wi sivelela ba bola isa hi mpfumawulo kumela guardared a khomile a khomile guardared kalo a khomile guardared ku nga li khali swika chipa leta 4 ntsena yo nyimela kuva mama na Joana Bapitu swika chipa anelo kampu ya liga sportive kambe bola dzina Ferroviario akagaza kola ka Tomas aba bola Tomas chaiteka zakam aya pontem zakam atachilula zakam batekile vasikwa sergeant wa Boane yapamba sergeant ikola ka Gerson a bola dzialuza atava kuchikumetela kambe Bapitu ashasa kudzinudzini kuti achikumetela sergeant ichikumetela sergeant aya teki kambe kola ka Gerson Gerson kambe mama na Joana ali hinkwaswo swi chipile a ntlawa wa xikola sergeant wa Boane hi le humeleleke hi bola lin'we na kalta 35 minutos Ferroviario ya ka Gaza hi swi kotile ku londzovota hi nghenisi golu swi yalile ka xikola sergeant wa Boane munguka vakombisi wa Fundzankulu Maputu kasi a mukombisi mun'we ntsena wa Ferroviario wa ka Gaza hi lowa swi koteke a ku buya titekela a 3 points haleno a kampu ya Hanyani na ni jetela tindlela ta ku va ni ya twa vatlhavukanyisi va mintlawa hayimbirhi ka ntlangu lowu ku humeleleke Ferroviario wa ka Gaza ya ha hlayile ku ntlangu wa ha sungula leswaku i Ferroviario wa ka Gaza lweyi a bweke na a ti lunghiselini swi karhatini a hi hlaya nakona leswaku a loku a golu byi humelela ka mitlawa a yi bizi a swi nge ta hlamalisa ka leswi va beliseke xiswona hi nkama wa ku va ni twa marito ya mitlhavukanyisi wa xikola sergeant wa Boane i sergeant lowu a endleke ka hinkwaswo kambe hi nkama wa ugamu 34 minutu a luzile swa karhata ku va hi kuma va sergeant kambe hi endla ka hinkwaswo a ku va hi kuma a marito ya mutlhavukanyisi wa xikola hi sergeant wa Boane mise ni endla ka hinkwaswo ku va hi kuma a mutlhavukanyisi miser ni na miser Juma sweswi miser swi kazatile a vi ntlangu wa ku kazata kambe 34 minutu swi n'wi phazamisile ni nga va ntsini swi humeleleke
3: eva ni nga hlaya swa ku ntizo lowu wa bolo ntizo wa ku u nga nghena ndzeni ka kampu na u kuma swa ku hi ta ganya zoku maje amtsumi jalo ku lindzeni ka kampa mtsumi ya tinta hi ta swa ku hi nghene manje management primera part maje game bashara malinya ane swi swa ku maka munhu maxika dorma manje dad initiative de jogo a equipe adversaire maje game ja enta swa ku hi va pushara ta tinde magama va kusikira ku va gwenta ni equipe fa hi uma primera part 0-0 hi gwenta segunda part ja ka jogo ka nkama wa ku hi nga swi nyimelanga gamza i gol selwa gol kamchimi yako ya ngenye milanga epa nhla swa ku ni parabenizara Ferroviario de Gaza ku kita silani ka kwezi ganya joko ina hi support di tikesare hi porque na ku sigira nga ndamu ku ya a mahlweni ku vene ta gol ta a gol zempa majime masi ai basharanga ama brand ikuti ku sigira ku ya friend ba ja gol tan ndara parabenizara Ferroviario
0: Han mambu imazvitu ya mutlhavukanyisi wa Ferroviario wa ka Gaza. So mariti ya mutlhavukanyisi wa xikola sergeant wa Boane lweya beka ka amavonelo yake leswaku swa bola chini swisosi va swikotisa ka primera parti va belili ku dzingana kambe ka xenge xa ubiti vakumekile a vabeli va wa hi leswi endleke ku va hi 35 minutes va londzovota a vabeli va Ferroviario wa ka Gaza. Leswi ku pfana ni endla nkama hi ku hlavukanyisi wa Ferroviario wa ka Gaza a kumeka ni va thelevhizawu a ku va a hlaya swo karhi ku nga ri khale hi ta twa a marito ya mutlhavukanyisi wa Ferroviario wa ka Gaza i majaha lawa na kunene ma buyake na matibekisile ka leswi ma beliseke xiswona i Ferroviario wa ka Gaza loyi a nga mukombisi mun'we ntsena a kombisaka xifundzankulu Gaza swi koteke a ku ya ka pulu de apuramento a hi tivi leswaku a majornada mali kona ku va mabeliwa a hi tivi leswaku ntsini leswi nga ta endlekaka ku fambeni ka mphikizano xikola sergeant wa Bowani mukombisi wa xifundzankulu Maputo hi lweyi ya kalaka a nga pfulanga hi tindlela tinene a bola dzini xisweswi andzeni ka kampu ku ni mihandzu yinharhu wa luza wa ringana wa humelela hi ta vona vhiki dzi taka leswaku mun'wani mukombisi wa xifundzankulu Maputo hi vulavula hi nkomati wa Xinavani loyi a nga ta bela ku na Baronge da Masinga lweyi na kunene tolo a humeleleke hi bola lin'we mahlweni ka majeje ni ni mutlhavukanyisi wa Ferroviario wa ka Gaza mister avito
4: sove David Muyambu mister Maduro
0: Maduro uvi Maduro ka kunene ka ntlangu wa namuntlha ka leswi ntlangu nga hisa xona
4: avito xi fana xoleswo vi Maduro manje ni nyika amaparabenje a ekipe ya mina porque hi konsigerile a kuma leswi hi nga ta sara swona para ka xoguleli
0: Maduro hambileswi mu teka hi ka Gaza a swi zanga swi mu chavisile ku hi ya xifundzankulu Maputo hi ya bela na xikola sergeant wa Bowani ku bui na mutini
4: hi buyina hi tiyile porque hi khala hi tisa hambileswi a kampionato la hina swi nga xaxaya li nga ni tinkwa maekipi epa laha hi demonstraranga hi kombisanga a frakeza la parti la fizi hi vi bo a te hi gama ka xugu
5: Maduro namuntlha ave ntlangu mbili swi helile kambe hi kambe kumbe hi puli wa dumbisa ka Gaza leswaku ku ta humelela representante ka Mtambola
4: na dumbisa koko kontse swona a ekipi yuli ntawu leswi lavekaku hi kombela incentive lama ya ta hina ni Gaza hinkwayo ku hi ya poyara para hi ta continuara hi tirha porque a vafana va ku bela bola va kona hi lavayana sanginovu ntawu na bala swa ku hina a ekipi leyi hi ta yi teka ya Mtambola
5: 2027 wa dumbisa hi ta va na wena ka Mtambola na hi sukela province ya Gaza
4: na dumbisa si porque a ekipi yuli nga yi vona wena u swi vonisi ku yini papa hi nga ni respondera nyana
0: Maduro swa namuntlha swi kalitini ntlangu wu landzelaka hi nyimela yini Ferroviario ka Gaza
4: a ku na Ferroviario mun'wanyana mi nga ta mi nyimelaku handleni ka lwezi a yi nga ta mi cinca nchumu a matirhele ta vuluwolo ya man'we a te hi kusikira objective leyi hi nga tratara yi nga ku teka ekipi ya Mtambola
0: na va laka ku siyela a va hisekeli va Ferroviario ka Gaza
4: i ku ni va gwela swaku khani mambu ku va hi tekile va hi pangalatile ku hi talana a Maputo hi ta bela hi va hi pangalati be hi va nyiki 3 pontu hi ta muka hi tsakile hinkwerhu i ku a va hi kukinwari va hi pfuna ku hi teka a ekipi ya Mtambola porque se vona hi nge konsigiri nchumu
0: kanimambu i mazitu ya Maduro Maduro ave Maduro ka ntlangu lowu a ntlangu lowu a swo lava vanhu va ku fana na Maduro na kunene a humelerile Ferroviario wa ka Gaza hi 3 kumbekaka swaku hi 1-0 a teki 3 pontu ka Rusibindi na hi Dras hi kongoma xifundzankulu Gaza a 3 pontu leyi a ku va
5: hi mpundzu ku ve ni hi vulavula swange hi leswi a vulavurisaka hi swona Maduro ku ta mphikisana hi wukulu hi nakona ku leswi mintlangu mi nga hi xiswona a mi beliwi ntsena a mbangu mun'we kutani ke
1: hali ukulu ntizo ujeleka kakubeno wenchi wa provinsi ya Gaza ngupu ikana le Gaza tane hilisi angana mkumbikisi ka provinsi ka msambole shimu sha provinsi kuambana na provinsi ya Maputo angani mkumbikisi kutani ke niye Gaza lwe itero vyari mungu ntena hakuna nchangu uchawa umbini unga mpunisa kakubeno bakoko kwa msambole tu te haya kakiasa por vincia de Gaza asitu dhaku ya nabela
0: na unge se nika zitu karisi bindi nga saa ini nchangu loo uvo neke lani atire shpondu tanila uwele laka ikuwele shaku ikongo mashponza nkulu gaza
1: bon kanchangu loo nga saa kanyo nga saa leswa ku aventa wo ungu loo nga saa leswa ku afa isaya leswa ku a três pontos anga umele laka Gaza kumbe kava sargento anga vangana njombo kama dambana muta kambe lisa bilisiki shona luka sukoteka ku hinkwavo va humisa três pontos na yena swi mfanekela kambe ke ntsena tipunto tirazo lita jornada leti ikongoma provincia de Gaza hi tlhelo bya vasargento wa Boano hi ni ku dumba leswaku ka mitlangu leyi mi taka xan'wana nchumu a ta xi yenca ku leswi belisaka hi swona na hi ferroviare de Gaza lweyi tanihi ku dumbisa kwavo swi nga ha koteka ku na kunene a swi kota ku teka pulu a ya provinsi ya de Gaza hi xiyimo xa zona sul kambe ke hinkwaswi leswo hi mpundzu ku ve ni hi nga swi hlaya kumbe hi nga vona leswaku hi mali a ta ka humelela hi tlhelo bya zona sul ikhelo bya pulu bya province ambo pito ni ta mu hlayela leswaku mamana lweyi swi swi ni hlayiki swona ku fambeni ka ntlangu leswaku a va mamana na vona va ninghenile ka mitlangu ya bolo a nga li ka mitlangu mbeni swa ngi basketball va a ninghena hi ntalo na tiya ku ve na rhangela a mitlangu leyi ya bolo a xifeni va mamana na wena na bela chifeni na wena ule ka bola a minkama yezu na hina hi tintanga hamuka ya ku fiyela michini ya emisor provincial di Maputo ku va u sala ni xiporto a hi swona na bela
0: kali mambu inkomu karisibindi ni khensa a nkatsakanyi lowo karisibindi a wu fambisekelana a swa ha ri kona hi draft swa ku ni nga tlhateka a mfambo wa ntlangu wa namuntlha hi lowu u tweke ku sukela ka 45 minutes ya ku sungula u ta fika sweswi a ntlangu wu heleke hi drasu hi ku va ntsena hi lelela ku sukela kampo ya Liga Sportiva de Maputo ka Hanyani laha ni heketeke a mun'we ka mitlangu ya ku lumba a jornada bya ku sungula bya pulu bya puramento na nkongomo wa musambola wa 2007 lani karisibindi na anabela nkumbi va lelelaka na lwa hi fambisaka nga hi tleketla ku za hi ta fika lani a vidiya sibindi hi kamakola idras
2: bungele humulani hi tindlela tinene a ka xikhati lexi hi ka zasetsora xini 43 minuto xichikhati cha ku rindzela ina ku lori Carlo Xibindi kutani Rigoberto Xisano ka sizwa tsikota ku a hi fonela ku sukela a matutwini lomu a tlawa wa selesangu ya matutwini u biwa ku a mutini wa wona hi muwamba hi 2-0 rindzela Rigoberto Xisano ka sizwa tsikota ku a hi fonela kutani kwa hi kwa tlata maringano ya ku hi ta tiva hi leti ti mahekaku a matutwini xungetano hi pulu d'apuramento ferroviario wa ka Gaza a yile aka maputsu ya batlawa wa xikola de sargentos de Boano hi xigolo xin'we xa ku kala hlamulo ka magambu ya siku leyiga nyamuntlha siku ga ku rhula lomu tikweni ga hina ga Mosambiki nga a siku leyiga ku lunghela hi tindlela leti tinene ha tshemba ni ku alakanya leswaku swi ta vi swonhle swi lunghile kasi swa swi kota ku a ku rhula ni le rhandzu swi ve kona lomu mingangwini makunu muyingiseti wa ku rhandzeka nga akurula kuvikona lomutikweni ga hina ga Mozambique.

0: nga kurhula ku vi kona ni ku hlayisiwa lomu tikweni ka Mozambique ku yimbelela Amis Gambo hi ka 16:53 xikhati xa ku hi ta kuma xisumu xa leswi nga maheka tolo ka mihlakani leyi a Liga Desportiva wa ka Maputsw a nga ba tlawa wa abelitlawa wa Temuza Costa do Sol wa ka Masingi hi seta un kasi a tlawa wa Baronge wa ka Masingi u bile macharge hi 1-0.
1: Ngana swi nga ya swo karata ku lava ku wa vhuka na tiyile kasi ku ya kulungela a handzu lowu wa ku tsakisa mabaronge ma wukotileku halakanyisa Idras makonta mana wena sei aka grupu leyi ku hundza tlawa wun'we mitlawa yinharhu yi nga kona hi nkomatixinavane a handle yena kambe machechi na mabaronge lawa belaku swi nga tshamisa ku yini leswi Idras hi ndlela a fanela ku yima loyi mabaronge kuve machikela finalist ma Idras
0: hi zona kasi bya swi kota ku hachikela ku laveka ku a rindzela leswaku a nga biwi hi ntlawa wa Nkomati de Xinavani hi ntlawa lowu tumukarata bya hombe ngopfu ni kona ku loko va tabela amutini wa macheji a swi kota a ku kuma handzu wunene hi laha se a nga ha swi kota a ku va a wina kani leswi xi tiyile ku hi lexaku loko mitlawa leyi yi ntlawa lowu londzota khwatsi u nga swi kota a ku ya ka finalisma kani leswi ka hakiyela mihlakano yimbirhi yi kiyelaku
1: vula leswaku loko a ya pona loko a endzela machurch a bakatigin'we Nkomati wa Xinavani i ta ve a lunghisile ndlela ya yena mabaronge
0: hi swona a ta va a lunghisile na a tlha rindzela leswaku mitlawa yimbirhi loko swo swi kota ku yi ringana loko yi kumana Nkomati ni ku kambe makonfronto ma ta tirha swa hombe ngopfu loko

0: 80 minutos, matutwini 0, muamba 2, torneio chapu-chapu, kamapuzo, makuno, magambo ya mhlakano ya Planeta América siku ganya muncha, loko hichukisa, shungetano, hiliga, das nações, da UEFA, akasiku ganya muncha, yi nyingi mhlakano inga vai vikisiwa, nzaku kakukuni kile, Hanzlo, wako shamalisa ngofu, wako akroasi, abiwa mutinu waya na hikanu, nizimbirisu golu, zakala, shamulu, atolo, hambuni ku wena ka Spanya hi zwigolo zwinharu zwa kwanguluwa hi cin'we mahlweni ka Republika Checa makunu nyamuntlha mihlakano yi nga vikisiwa hi leyi mungana muyingiseti loko swi ta ku dzoitora xa Kosovo amukela Austria kasi a Malta amukela Andorra loko swi ta ku vintora xigrecia amukela Alemanya nhlakani wa ntivitivi kwala kanyisa leswaku mitlawa yimbirhi loko yi kumene aka Primera Volta aklawa wa Grecia hi wona nga yenza ku ya a Berlin uya batlawa wa Alemanya hi xigolo cin'we xa ku kala a hlamulo nyamuntlha a bela mutini wa yena Grecia loyi a rhangelaku tabela classificativa Grecia loyi a hlamalisaku aka grupu leyi ku nga Grecia Alemanya patikambi ni tiku ni matiku ya Países Baixos ku nga Holanda hambo ni Sérvia kona ka suga nyamuntlha Irlanda a tabela ni ntlawa wa Israel kasi ntlawa wa Países Baixos ku nga Holanda a tabela ni ntlawa wa Sérvia Portugal ata ku mahlo na mahlo ni Noruega kasi a País de Gales ata ku mahlo na mahlo ni Dinamarca leyi mihlakano yi nga vikisiwa ka siku ga nyamuntlha manziku ku ta ve ni mihlakano leyi loko swi ta ku dzoitora xitikweni ga Mozambique Chipre Lituania kasi a Bosnia ata bela ni ntlawa wa Polonia França a bela ni ntlawa wa Belgica Italia ata ku mahlo na mahlo ni Turquia Montenegro abela ni Armenia kasi Irlanda do Norte atabela ni Georgia Romania Suecia ni Ucrania Hungria kufala siku kasi zwazikota ku kasi kuga kumbitisela lezo amungwani Albania atakumahlo na mahlo ni San Marino Belarus abela ni Finlandia akawawa Croatia wamkela Spanya Inglaterra Czechia kutani Republika Czeka Estonia Islandia Luxemburg Slovakia Escócia, Eslovênia, ni Suíça, Macedônia do Norte, mihlakano yi nga vikisiwa, maringano ya ku yibiliwa, aka siku legi kunani ga utlhanu ni gin'we siku ga kumbitisela ga data FIFA leyi na mitlawa na yi ti lunghisela ku va yi siya yi amukela vabeli mitlawa ya Europa ni ka man'wani matiko kasi bya swi kota ku kasi bya swi kota ku va simama ni mitirho ya vona aka tiklubi ta vona leti ti nga va hengeleta ku ya aka maselesange
1: vamanano a vovindra foyito ku vekiwa khumovha na mukwetanyanga nyathumeko phondzo a tapita
0: nyikilwi cihiwa hambileswi a luzile hikwa vutomi mitirho ya yena ya hasala hikwalaha ka ku tihita ndzeni ka vuyimbeleli Swayitu Vasco Nyabau Menet Muchai wakwa luma provinsi ya Nyambana Anyikwili hisiku ga Masocho hati ugahina gamsamu

0: e vermelho, só a coelhinha. São muito assustado por lenço, curioso por uma cenoura.
1: Kiri chifo chenjo tsakisa ngutu tinene kambi uchenjuwa isinga pra hisinya ne usiya lapha hitiko tilungisela kuve huya hita gonda mailano nuona msungu makowa kambi na thamba to mungano wa mina khe mtini ha ja wati zivisela kuti ziumwingisethi ina wati ziva ana tiziva phena na kugalanyana tati dot mailano nuona msungu makowa 4 outubro mungano wa mina ni na umwingisethi ku khe mtini ditsiku da kurula ikuditsiku di kungasaino chitumelelo na cha kurula akhea Roma guma kwavu ni makwavu iku President Shisanu ni Afonso Dhlakama na tiziva pheto wa tiziva nokugelo dwe sopra thausa curiosidad leya chitumelelo na cha kurula chisainilo guma kwavu ni makwavu iku President wa Frelimo Joaquim Shisanu ni President wa Renamo iku Afonso Dhlakama ngusamuka mwakona depois ku kanyimpi yo hinga va kolonyi kuve ni nyimpi ya makwavu ni makwavu ayongu shulungu wako igerasi. Inga heta disasejwa malemi. Ahawa vama kwa wadi tikudi mwedu mashama partidua diferenti. Vanga tikolu wangu chavu. Nifiti fofo kaya mtini ashi kainivati lela kujadwa. Nuku sakani isa mwingi seti. Vasilweli kujadwa. Vati lela tatingi. Vona vati ziva. Kambi kwa haka nyimpia. Kumanikilu kuchifela vati wavanga. Vamanikilu vachoneta la smasa singi. Samoa Mosambiki. Fusu profesora watachi gunsali kainiva kulu nika wangatumwa. Vati mahetatima ma infrastruktura ya mangi, ma infrastruktura ya hombe, kufana ni mafabrika, ma industria, ma jenga mkunga ukanyi mpia makwavu ni makwavu. Vama nikili vajihonetela ma industria leya, vama nika vajidilizela, valela ni vatu. Nambi vatu valeja vangatizi vanyana tati dotu maila ni ma industria, vama nikili vajifakwa yone nyimpia. Paso vatu wanto, Atia tu hitumakulu, atia chimba hisa ukhalwaza Taina shitumelelo ana Chakurula, gudia 4 ka outubro Gu 1992 Ina mwingi seti, kambi tatingi Inabulisana na hawa kamukandlu Mabulu mailanda di viki Divangana vathu va akea madenderi Kusavona vaniti makatatingi prava higeli Kungu hazimbili hiafa Chivona vakunatu mailanu wana msumumakua.

0: Kukunda klasi mwe?
1: Tarsere.
0: Shami gondi ili ngu diya kwa tuto utu prudisi kuda da kurula.
1: Eee.
0: Kamisa gondi. Uchifa kumu vali kwatro ka utu prudisi kuda da kurula. Unga ngele jama ilandi siku dea. Atu tipi mesha kumgano mi. Vona vachi nitsi kudo da kurula. Kupi misinyana tomaha. Jia dapashi mesu mwisi kudo rula.
1: Ndisi kudo kungawani kurula.
0: Ah, ndisi kudo kungawani kurula. Aha ini. Se henga nga higela. Chitumelela na chia chakurula. Chimanike chichisaino ngumani nima.
1: Chimanike chichisaino ngu presidenti Shisano. Kumweko nye Afonso Chakamu. Nkamweko nengati presidenti wa Renau. Ani ya Roma. Ikambitini lisi manguto kisinga makeche tumelelo na chia. Ate nyasa. Atuisinga.
0: Vito na mga na mina sara. Mkamuchi nga saino shitumelelo na chia chakurula. Kukutili kubani kurula. Nguchani ive ili dia kwa atri ditsikuda kurula.
1: Nkusa ditsikuda uchi nga saino chitumelelo wana. Chonsa kuwa nukurula mwadi tuko nukuatu.
0: Ina mga na mina? Aukono mga na mina sara tina nitu? Inga tina nitu kula makuavu ni makuavu inga tono. Se inga hitu sala mga na mina mila. Vaziliwa una tocha nito kati wafu ni inga tono. Se vama ilicha?
1: Vasa ini chitumela ncha kurula.
0: Se itu kwa vasa ini chitumela ncha kurula. Itu kwa hampi itu kwa vasa ini chileva tutifa pavachisha shege. Isi inga tina nitu?
1: Hidi tina.
0: Isi nga tineni? Mbucha?
1: Fatina maha tu kona hani koha. Pati vata kwa kache na kukula kugumidu majusa sani chitumile lwata. Soko ya tatisi tsuri. Nku samsambi kuwa atasiwe kukumbukila kule kakali ni kula lisimu. Se saati situmile na sisi nga chumasiko sayini. Paratito ati ngambiza nyimbe tatu wanto pari kwa tatu kulungela.
0: Hii na mga na mga. Tipo jipala ane. Nigondrito kene chitumelelo na chakurula chia. Chisaini ilu ania Roma kudere mbida 1992. Ujia 4 kwa utubru. Ngu presidenti. Shisano iwa frelimu. Kumweko ni Afonso Chakama iku wa Renamu. Ditikudia da kurula. Ima hilwe. Kuwe kumaneka kuchi emakuluiwa ka atu wa makuwavu ni makuwavu. Mungalomi na Sara, nyimbi ya makuwavu ni makuwavu ya itili male mangaki?
1: Ligumi ni mchanu nchimwecho.
0: Ah, iku disaseji mchilungu. Ah, nyimbi ya makuwavu ni makuwavu ya itili disaseji wa malembi. Sena temba to watoto wanto ati ima haku.
1: Mba isa ukalo.
0: To huti jiseta hipuni. Seba za vasa ina chitumelelo anajia. Chakurula. Ei, pela nyimpi ya makuwanu makuwa witi la pili pa. Kwa umgaru wa mina sara utawele kwa humini no 65 o 76. Udi hanyili pela nyimpi?
1: Udi hanyili. Nikupo dinsinga ha.
0: Hamenu manto jandi fiti. Mashu, ei, nituko tungatawele kwa nyasi. Kuseja, huku lungela tete nga maungofu fatu wakali. Au kwa umgaru wa mira, ei, tuko kumpinga tuko. Mucha?
1: Ani tuko ntu vile kwa nkamule ya. Wachinga duwe chikata kulu makuwavu ni makuwavu. Ningawa gila tu atumu ya hako tila hamu. Mutala machiti mkadupati.
0: Amgana mina na itakisa. Mutala machiti mkadupati. Gucha?
1: Pele uchitala machiti mkadupati. Lububububu di kuita ne kajana kani. Ansintu wa gila wale atumu ya hako mutu sumetala msana. Tafana kuteka matia wenu utachiti mkadupati. Kadipatu, ugashitara matia wana kuwiti dipatu katindakani. Ani ya ninsa ema nfrilimu ninsa ema nirinamu. Nto gira tu atia muti moshi. Upuruki wana wana kuparu muwafu mwa hetanku dayela duwe.
0: Nto nto wama kuitu kwa wawa wamuka na wamina mira haa nyimpitu wa durarili uminutu duwe. Mungana mira miro na itzekisa. Kambi pela timakali, titi ngatuma heka kali, titi karata ngutu pela mungana mira. Tifani ni kongo ko, mtu kumgrato inyaku pisisa. Mkamulea, watu nivona, watu nikano ngutu, mtu achiza achi atia ngutona, atu kukolo kato neto pela. Jaji, tisi ya hehu kaku, unkudwe uchidwe vachi haili kini. Kutila kwa

chifa mkhandlu ta mabikelo kambe ani yitungurula phela porke ilikunga titsamba nekusinata maguwa nekusinata ichiruntiko yani diruti ntsume zvane khumbukela mailani dona ditsukudileya kambe ana themba to phela se vazava hoka hako va mahashitumelelana checha kurula vatoona to sedi tukuda tudohonekela vazavatoontatiya timbahisa ukhalo ina mungano wa mina kulwa midi makwavu ni makwavu timbahiyisa ukhalo nambi michwa misombi nga va makwavu ni makwavu michwa va mamwenyani matiko timbahiyisa ukhalo kulaveka ku hisayina xitumelelwana xa kurula kambe phela kulaveki ku u changatifa u lwa ni makwavu wa wena purike wo mukamu lowu lwaku a wu khuthi wo nto holuzekelwa kambe ngu ta disuri holuzekelwa ti ni lisima ku ve hi veketa madata xitori ku xiya wa ya dicuku didatu nkusa ma ni lisima ngutu tinene ma hi khumbutisa ti nga maheka kali ku ve nyasi hi maneka hi diyo phela yi to kwa chasayino xitumelelwana xa kurula a te nyasi hi singawa kambe a ku muyingiseti se hi nga bula mayelani musungumhaka wa nyasi u zivaku u tshumela u ziva lisima u tshumela u zive to tima hi kilinghucani hi ve hi cifa mukhandlu ta mabikelo u phindile kambe a ku xa hi nga khura hi tshuku hi ya ziva muganga wa musambiki hi ti navela ku hi ya ziva roma maxi himba ku ziva nkosa roma hi nga muganga wa musambiki muganga wa konemu konemu hi ta wu muyingiseti ha tsimbile ka mukhandlu ku ziva muganga wa musambiki.

0: rhangeliwa tiko a vulile leswaku amabulu hi xiyimo xa tiko hi mpatsano i swilo swikulukumba swinene swi fanele ku va swi landziwa ndzeni ka ku va hinkwavo ngopfu lavantshwa va kumeka a ku va va kumeka ndzeni ka ku va va tiyisisa a kurhula ka tiko. Daniel Chapo a vule leswaku 30 ni munhu wa malembe ya ku va ku sayiniwile a xipfumelelwani xa kurhula atikweni ni xipfumelelwani a mfumo wa ha ta ya mahlweni ku va u tirha ndzeni ka ku va u hlonipha a tinkereke leti siku lin'wana na lin'wanyani ti kotaka ku va ti hlengela ka ku va ku vulavuliwa hi kurhula mindyangwini hambi na tikweni. I marito ya murhangeli wa tiko Daniel Chapo na vulavula ka mixuwa nyamuntlha doropeni la ka ncincayi ndzeni ka ku tlangela ku hundza ka 30 ni munhu wa malembe na ku sayiniwa xipfumelelwani xa tiko atikweni. Daniel Chapo a ha vuli leswaku vana tiko va rhambiwa ku va na vona va kumeka eka nhlengelo wa ku va a tiko li hluvuka.
1: Depois das águas baixarem em junho, arregaçaram as mangas e lançaram a semente do trigo numa área de 700 hectares. Os resultados são extremamente positivos para continuarmos a trabalhar e a meta é atingirmos a primeira fase, 5.000 hectares em Gaza para produzir o trigo enquanto continuamos a produzir o arroz. Queremos voltar a transformar Gaza no celeiro da República de Moçambique. Parabéns, Gaza. Que vamos aumentar significativamente a produção do arroz na província de Gaza e vamos aumentar significativamente a produção do trigo e vamos transformar o trigo aqui na província de Gaza, no distrito de Limpopo, com uma fábrica moageira que já está a caminho da província de Gaza e do distrito de Limpopo.
0: E marito ya murhangeli wa tiko Daniel Chapo na vulavula hi ku ndhundhuzela a nhlengelo wa vana tiko ngopfu wa xifundzankulu Gaza ku ndzhaku ka swikarhato leswi swi nga ve kona eka tindhambi ti hlucheke a muganga lowu wa tiko swi ve swi vonaka hi ku hi nkarhinyana ku ni a ku ti hinta ndleleni ya ku va vana tiko va landza mintirho yo karhi ku va u hlukisiwa a xifundzankulu Gaza na vulavula hi vubindzuli la fulawo a nga trigo lana a xifundzankulu Gaza xi nga mahlweni ya ku va xi landza a nhluvuko wa ku va ku nga nyimeliwi a wukoli bya mihandzu ya matiko ya vambe kambe swi swi bindzulaka loko hi xavisa hi nga kuma cuma leyi nga hluvukisaka a tiko. Na ya mahlweni ni lipfumba la murhangeli wa tiko xifundzankulu Gaza Daniel Chapo a tshembisile leswaku a ku pfumaleka ka maphalafeni ku nga kona a hi tikweni ntsena la Mozambique i swikarhato swa matiko ya misava hikwalaho ka tinyimbi leti ti taka na ti vonaka eka matiko ya America ni Israel. Alfred Muyanga.
2: Hamilosa murhangeli wa tiko Daniel Chapo hi loyi a swi nga taka leswaku a tikweni ku karhi ku tirhiwa leswaku ku nga voneki hi ku hetelela ku kayela ka maphalafeni leswi na swi le karhi swi vangiwa hikwalaho ka nyimpi leyi nga karhi yi voneka ka matiko ya Estados Unidos d'America, Israyele na valwa ni tiko la Iran. A murhangeli wa tiko a le karhi ya vulavula a ku gemeteni ka riendzo lele a ta li landzelana exifundzankulu Gaza na a le karhi ya xungeta leswaku a ku kala ka maphalafeni leswi swi ta voneka loko nyimpi ya haya mahlweni emugangeni wa Medio Oriente. Daniel Chapo wa karhi ya xungeta nakona leswaku hambileswi ku nga karhi ku voneka a matshamelo lawa a tiko leli nga karhi li maha leswaku a maphalafeni ma nga kiyeli hi ku

Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu masanji.

0: Jena na mapayi hambi swilitano xinyimo lexi xinga tlhela xikhumba swifundza leswi swikalaka swinga hlayiwanga swa kufana ni ximbutsu, gijani, mabalani, xokwe ni kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, minhwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é o Nangalakaya Kankari Wansimansima.
2: Banasterisco 744 Cardinal Cafon Lawena, Langalana Vangetengom, Ikulanza, Ukuker Votare, Utsala Kodigu, Lelfimo Ulnavelaka, Se Utsalamale, Ugamu Ukufirmara.
1: Logo Pazamili de Getalaya Vangete, outra delegação. Se Ulanga Delegação Linta, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
2: Ingisela mihandzu hi migivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
3: Halkari kuma mtsatsiyo hi ka 19:25 minuti ku ngoma ka 19:30 nkarhi nga ta vuxetaka mahungu ka Antena National ka siku la nkhuvo la ku tlangela a ku sayiniwa ka xivumelwano xa kurhula la nsekulaka 13 wa malembe ni 4. I ndlela leyo i ku navelaka kurhula mikisiti kwalaho u yi kumaka likoho ni ku rhamba ku vuya mahlweni u pangulatiwa hi radio Mozambique hi Missouri Provincial ka Gaza.

0: Ifunza Nkulugaza.
1: Alô, minha senhora Rádio Moçambique. E alô, sa, niko koezela, kankarulo itakani umwani nongonoko, unangalakaya, kalembelila 2026. Binzula Rádio Moçambique, emissora provincial ya Kagaza. E a machuene, na ikungu misaletele naku, niko pikizana kava imbeleli, e xingimusha xifunza Nkulugaza, kaletele naku nukua ilava, nyamunta, amu imbeleli luanga tava, akoma nikuwa wa apatana ni ntano wa vayimbeleli ni mumwe lava nga kumeka ka kuwa va kongomaka gala finale ya ntshwantshwa leyi. Nongonoko wa nyamuntlha u bindzuliwe hi Jaime Vanessio, u kumisiwa hi Miranda Mabunda na Mariamu Ibrahimu ale ku voneleni ka michini.
0: Ka xikhoma moya xa wena u nangalakaya 2026
1: hi navela ku ya hi khumukisa muyingiseti leswaku a ku va muyingiseti kumbe a wu nanga leli li ku tsakisaka li nga kumi mavhoto a swi vuli leswaku a li nga ta ya mahlweni la li hlengela ka ntshwantshwa leyi. Hi lavetela tindlela hinkwato ta ku va muyimbeleli ni wu nanga leli ku tsakisaka li kongoma ku va li kuma mavhoto hambeni ku wa hi kumisa ku li hlengela ka ku wa li kuma a ku tluleriwa ka swigava leswi. Canção mais votada, melhor voz, melhor canção, artista revelação ni prêmio carreira. Xiiwa xi nga ta va xi nyikeriwa ka canção mais votada hi lexi xi kongomaka ka loyi a nga ta va a tirheke hambini ku va a kumile nhlayo yinyingi ya mavhoto ku ya fika ka siku la wukumu la mphikizano lowu. U nga rivali nongonoko nangalakaya hi lana u kuma ku hlengelelikulu la muhanyitiku hikuva hikwalaho ka ku vhota ka yena a taku na a hlengela ni kumaku va ku li ni ku cincacinca kukulu ka letelenaku ni mphikizano lowu. Loko u navela ku va a muyimbeleli ni u nangalele ku tsakisaku li kongoma ka gala finale hi yana mahlweni hikuva u vhota ku va u mu seketela.
2: Votação é o Nangalakaya Kankari Wantzima.
3: Banasterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o que quer votar, o Tzalakodigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tzalamale, e o Gamo o confirmará.
2: Logo, Pazamili de Ketalaya Vangete, outra delegação. Se o Langa delegação limpa, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
3: Ingisela mihandzu hi migivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
1: Na ingisi ta kongomisa a leswi yelanaku ni mihandzu nga kumbe vahanyitiku a phakathi ka vhiki kumbe ka vhiki leli nga ka lona hi navela ku va hi ku kumekisa swaku vhiki li nga hela muyimbeleli Lilas Dead Boy na G Flava ni unanga Cidade de Xeixai hi lava nga va kumeka ka ku va va ya pfala xitulu xa wuntlhanu ni xin'we xa vayimbeleli lava nga ta kumeka ka gala finale la wona mphikizano lowu. A wu nangaleli Cidade de Xeixai li kumeka ni kodi ku u kapa 32 lana vhiki li nga hela a nga swi kota ku va a kuma xipimo xa mavhoto lawa i nga wona ma nga wa ma tiyisisa leswaku Lilas Dead Boy ni G Flava va kumeka ka sexta posição kumbe ka xitulu xa wuntlhanu ni xin'we xa mphikizano wu nangalakaya ka gala finale.

0: em Fukene, Nangalakaya 2026.
1: Votação é o Nangalakaya Kankari Wantsimantsima.
2: Bana asterisco 744 Cardinal Kafon Lawena. Langalana vangete ngoma ikulanza ukuker votare utsala kodiku lalisimo ulinavelaka se utsala male yugamu ukufirmara.
1: Loko uphazamile deketa laya vangete order delegation se ulanga delegation lintshwa lana lisimo la wena lilumbaka kona.
2: Yingisela mihandzu emigqivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
3: Ina kamuing set, ina kamuangi tiku. Avodu la wena, ntirulonga ulanza pakati ka viki. Hilo unga vao seketela ngofu shinene, kakuba nyamunta, hikuma, amu imbeleli, luangata apala shitulule shia, siva kumeka ili nchanuni vambiri, luangata wawa kumeka kagala finale ampekiza nunangalakaya. Ina, alogu shikotili kuwa useketela, ni kuwa upunisela muimbeleli ni unangalili kutisakisaka. Hene kutsemba kwa elora nangatava likumeka kantla waluwia. Aka viki lili, lwei angena kukantla wa lava vangata kumeka kagala finala mpikiza nunangalakaya. Aku mili shipimusha mili 44 wa mavotu. Ina, mili 44 wa mavotu. Mili 44 wa mavotu lawa ilewa manga tsembisa, manga wa matiisa, manga wa maseketela leswaku pastoro rasi ni unanga ni hlayiseli likumeka ka primerisima posisan wa viki. Pastoro rasi ahlangela ka nongonoko nangalakaya ka lembe la 2026 ni kodi ku ukapa 36. Pastoro rasi muimbeleli lweyi anga va a tiyisa ni ku va ahlengela kuwa pasisiwa ka kuwa muimbeleli wa untlhanu ni wumbirhi anga ta kumeka ka gala final ya nongonoko langalakaya ka lembe le la 2026. A swi feni Pastor Horacio. Horacio Fernando Sithoyi muimbeleli wa tiku la Musambi.

Kiki a tiviwaka hi ku pastor Horacio. Hi lwa tinyingetela ku ngopfu swinene ka letiri na ku ni ku yimbelela gospel na tswaliwa xifundza xa lexibutu ndzeni ka xifundza nkulu Gaza. A sangulile ntirho lowu ta wu yimbeleli hi lembe ra 2014 na a tinyiketetela ka ku va bindzula ni ku va a paluxa nanga la gospel. I nga tlhari leli a li tirhisaka ku va vekisa likholwa, ku rhula ni ku cinca vutomi lava hanyitiko. A ka ntirho lowu wena u ta wu yimbeleli a kumekile na a hlengela ka mintlawa ya ku hambanahambana hambi ni ka swigava swa ku hambanahambana. Hi lembe ra 2025 a ve a tlokoleriwa kota Melhor Voz ka nongonoko nanga la kaya, bindzu la Radio Msambiki entsiri provincial ya ka Gaza. A ni xipimo xa ntlhanu wa maalbamu ni manharhu. Pastor Horas hi lweyi a taka na landza ndlela ye ta vuyimbeleli na patsanisela ni ntirho wa yena wa ku va i li murhangeli wa kereke ya ko karhi. Ni ka swona hi lweyi a taku na i li mudyondzisi wa Bayibele, a ta na a tirhisa vutlhari leri a nga na lona ku va kongomisa a matsalwa ma vekisaka kurhula, mpatsano hambi ni likholwa lomu migangeni. A swi feni Pastor Horas hikuva nga swi kota ka siku va u kongoma ku ya tipasa ni ntlhanu wa vayimbeleli ni mun'we, se wena wa pfala ku va miyimbeleli ntlhanu wa vona ni vambirhi va nga ta kumeka ka finalisma ya mphikizano nanga la kaya ka lembe leli la 2026.

0: Mfukeni, Nangalakaya, 2026.
1: Mwingset, aka ana swinwane, handla kuva hisalisa na ku kombela kuva ya mahlweni kuva u hlengela ta kuva u vota hila swilaveka ka hakona kuva uma ha ku muyimbeleli unanga lele ku tsakisako liva lilwela ku kuma swiwa swa ku hambana hambana leswi nga ta tlokoleliwa ka nongonokulu inga leswi canção mais votada, melhor voz, melhor canção, artista revelação ni prêmio Carreira. Nongonokulu kuva u nyikela swiwa swa ku hambana hambana leswi nga ta va swi tlokololiwa u ta wani tintlhari hi vulavula hi ntlawa wa vajuri lowu nga ta va va maha anhlelo wa ku wa ku hlawuliwa ni ku wa ku nyikeliwa swiyiwa ka vayimbeleli lava. Radio Msambiki ntsena a ta va a hlengela ka letelenaku ni ku hlawula ka nsawu mas votada hi ku lano ku va ku wa ku tirha a vhoto la wena muhanyitiku hi ndlela leyi u nga godoli u nga karhali yana mahlweni hikuva u vhota u seketela muyimbeleli ni u nanga lele ku tsakisaka ku va li nga tshukali kuma xiyiwa lexi xa ka nsawu mas votada.
2: Votação é o Nangalakaya Kankari Wansi Mansima.
3: Bana asterisco 744 cardinal, Kafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o que quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, Ulnavelaka, se o Tsalamale, e o Gamo o confirmará.
2: Logo, Pazamili de Getalaya Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
3: Ingisela mihandzu hi migivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
1: Hi mamahelo lawa hi fika makumu ka nongonoko wa hina ka dambula nyamuntlha bindzu ra Radio Msambiki ntsiri provinciyali ya Gaza. Ka mavhiki lamataka hi ta ya mahlweni na hi kongomisa letelenaku ni ku wa hi lava ku wa hi pfala xipimo xa 10 lavayimbeleli lava nga ta va va kumekaka gala final. Nongonoko wa nyamuntlha u bindzulo ya Jaime Vanessio u kombisiwa hi Miranda Mabunda u seketeliwe hi Carlos Matsinyi Mariamu Ibrahimu a le ku onileni ka michini u nga rivali a ntirho wa ku va u vhota u famba ka la wa zina hi nkarhi wa 23:59.
0: Nangalakaya 2026. Pixanwa Unanga, Lashifunza Nkulu Gaza.

Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi.

0: Ingotsuka ka ivanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yandzwa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa, ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi seni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é o Nangalaka Kankari Wansimansima.
2: Banasterisco 744 Cardinal Kafun Lawena, Langalana Vangetengom, Ikulanza, Ukuker Votare, Utsala Kodigu, Lelfimo Ulnavelaka, Se Utsala Male, Ugamu Ukufirmara.
1: Logo Pazamili de Geta Laya Vangete, outra delegação. Se Ulanga Delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
2: Yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
3: Vinhu ra 8 minutos.

Ndundzela kusaseka ka lirhandzu loko li li kona endyangwini hi leswi hi ku navelaka swona hi nkarhi lowu ni minkama hinkwayo. Eka vintimora na 18 minuti radio Mozambique ka Gaza.

pfumaleki a maphalafeni a tikweni hambi leswi kun'wana swikarhatu swi endliwaka hikwalaho ka tinyimpi ti vonekaka undzeni eka matiko ya Amerika ni Israyele hambi na Iran. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza a vulele marito lawa eka nkatsakanyo wa liendzo la xifundzankulu Gaza na vulavula leswaku a ku pfumaleka ka maphalafeni ku vonekaka atikweni i mhaka leyi a endlekaka a nga ri ntsena hi matimba ya tiko ra Mozambique ku pfumala kambe i matshamelo ya misava hinkwayo hikwalaho ka tinyimbi leti ti vonekaka. Mayelano ni xikweneti lexi a mfumo wa tiko u nga na xona ni mathicha vaongori hambi ni varhangeli va miganga a vulele leswaku a mfumo u karhi ku tihinta endleleni ya ku va kutsongo ha kutsongo u kota a ku va u hlamula a xivilelo lexi. Kambe murhangeli wa tiko a tshembisi leswaku a mfumo u karhi ku tihinta endleleni ya ku va u lavetela a timali ku va ku yakiwa a switirho swo hambanahambana leswi swi endliweke hikwalaho eka tindhambi leti ti vonekeke xifundzankulu Gaza ku sunguleni ka lembe. Tani Daniel Chapo leswaku a ku hlutiwa ka timali leti i ntirho lowu se u sunguleke kambe a mfumo u endla hinkwaswo leswaku va u lavetela a makungu ya ku va ku pfuxiwa a switarato, mabulahu, tindhawu ta ku va ti khoma mati hambi na swin'wana switirho leswi swi hunguteriweke. Murhangeli wa tiko a tsundzukisile leswaku matshamelo ya timhangu ta ntumbuluko atikweni hi lawa ma vonekaka mikhambi ya ku phindaphinda kambe swi laveka ku va mfumo u tihinta lembe lin'wana na n'wanyana ku va ku lumukeliwa matshamelo lawa. Daniel Chapo a vulele marito lawa mugqivela lweyi eka katsakanyo wa lipfumba leli a li endleke exifundzankulu Gaza na a tatsiya kambe ni ku nunuzela komponi ya maxina wa mbawu leyi i taka na yi tirha ndzeni ka ku va yi pfuxa obindzuli la fulahu a nga trigu a xifundzankulu Gaza ndzhaku eka tindhambi leti ti vonekeke. Mahungu yo gamesa maxungeta leswaku fervhoro ka Gaza hi loyi a humeleleke nsonto leyi ka maputsu phambeni eka ntlawa wa Sargento Joao Lebon hi bola lin'we loko kala ya ngulu eka nqhubisano wa Grupu A ku lavetela a ku hlawulelo loyi nga ta kumekaku eka musambola wa 2027 ndzeni eka ntlangu lowu mutlhakanyisi wa fervhoro ka Gaza Mr. Maduro a vulele leswaku ntlawa wa yena u tiyimiselile leswaku va ka ku humelela loko u ya phambeni hi ku va u kombisa xifundzankulu Gaza ku kota a ta humelela eka ku kumeka eka nqhubisanokulu hi bola atikweni Musambola. Mungiseti ive mahungu hi nkarhi lowu.

Akusayiniwa ka xipfumelelwana xa kurhula swi kombisile akuhela khume ku gama ka nyimpi leyi yi tekeke achumela malembe ni ntlhanu na lin'we. Ka yona swinyingi swi woneteliweke leswi swi tlheliseleke ndzhaku swinene a nhluvuko wa tiko. Kusukela ku sayiniwile a swipfumelelwani swa le Lusaka hi 7 ka Setembro wa lembe la 1974 xikarhi eka khale ka mfumo wa ukoloni, a xitshungu a xi li karhi xi hanya akurhuleni loku a yi nga le ka ku hetelela. Kurhula ntsena loku ku tekeke akusuhi ni malembe mambirhi lana ke hi Agosto ka lembe la 1976 a tiku la hina li tlheleke li va a nyimpini yikulu. Masonchwa ya Rhodesia ma dumelile a muganga wa Nyazonia, xifundza xa Barwe a xifundzankulu Manika, lana ku dlayiweke a ku tlula 870 wa vana va tiku la le Zimbabwe lava a va rhurhelile a mugangeni Eluya. Hi 1977 ive a swifundza swa Tete na Gaza leswi swi dumeliweke hi masonchwa ya Rhodesia, na le Tete iveke a migangeni ya Shioko ni Dake, kasi ka Gaza ive xidoropani ni Ntsindza a Xikolakwala, Mapayiriyu ni miganga ya Xitanga ni Nwantsene. Udumelileli li landzeliwile hi nyimpi yikulu swinene yi hlaseleke atikweni ku ya fika 4 ka Otubro wa lembe la 1992.

akusaniwa loku ka xipfumelelwana xa kurula le Roma swikotekile ekola ka ku tinyiketela kukulu swinene ka xitshungu kuveke na useketeli la matiku ya vambe na antiro hinkwawo lowu a wu le karhi u rhangeliwa hi Armando Emilio Gibuza na a kombisa a mfumo kasi hi tlhelo lin'wana hi Raul Domingos loyi a kombisa rinamo. Swi ni lisima muyingiseti a ku va u swi tiva leswaku na ku nge se na a sayiniwa a xipfumelelovana lexi xa kurhula le dorobeni la Roma ntsindza wa tiko la Italy ku ve na ku thindeka kunyingi kumbe swinyingi swi humelelile leswi swi xikuvaliseke a xitshungu xikan'we ni matiko ya vambe. Nambiswilexitano ndzhaku ka ntirhokulu ku ve na antwanano a 7 ka Agosto ka lembe la 1992 xikarhi ka khale ka murhangeli wa tiko la Mozambique Joaquim Alberto Chissano ni murhangeli wa Renamo Afonso Dhlakama lana ku gemiweke leswaku a xipfumelelwana lexi xa kurhula a xi fanele a ku va xi sayiniwa hi un ka

Outubro, leswi swi kalaka swi nga humelelanga. Hi 4 wa outubro wa lembe la 1992, se lana a ku nga hana ku tshemba ku sayiniwile a xipfumelelwana lexi xa kurhula leswi a swi tlhela swi tlhelisela antwanano ni rirhandzu ka xitshungu. Khale ka murhangeli wa tiku Jonki Alberto Shisanu na murhangeli wa Renamo Afonso Makashu Marseta Jakam va sayineke le dorobeni la Roma xikarhi ka ntalo wa vanhu ni vakule va mahungu a xipfumelelana lexi xa kurhula atikweni la Mozambique.

Ficava em 3 horas e 52 minutos com goma cá, meia-noite, engatava Guimeta, mentiro, e a Ciclanha Montla, 4 de outubro, cá, Lembela 2026, Lissico, Kulungilua cá, Akulula cá, Batuma Narama Lembe, ni Mune, na ku Senu Shmiluanu, Sha Kurula, lomtukwini la hina la Msambiki. Kurula kufanele ku va ku hlayisiwa siku lin'wani ni lin'wani ku vule murhangeli wa tiko nyamuntlha dorobeni la ka Ncayincayi Daniel Chap. I ndlela leyi museti a ku rhandzeka u fanele ku va nkarhi wihi na wihi ndhawu yihi na yihi u vekisa a kurula.